0: Ot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus of Gel. Ang Bisonix Plus of Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zaton Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zaton Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaton Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: XFM 89.1 Davao. Balik-Eskwela 2026.
6: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Creation, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
5: Balik-Eskwela 2026.
7: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
13: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Bullseye! Bullseye!

0: Balita mga katropa, doon na kita 9 minutos na pala ba sigal sa 8 sa buntag. I hope nga okay pala magyapot sa all right ha. Tatuan yung katulong portion nato na karong mga katropa. Ito nga po naglawig sa kahanginan. May buntag sa mga late tuners na to. Elmer Curioso Cabillo, salamat kayo. O Ronnie Piho, good day to all. And sa tanan ng mga nag-monitor na to karong mga katropa, no? Your message is very precious na itong tanan. Katong mga nag-text sa to, adere, pwede pa mo magkatawag, mag-text sa to, 0969-333-0537 mga katropa. 0969-333-0537 ang ito apod nga text hotline mga katropa. Para at least malamang mensahe ay ta, no? Okay. Hadlok na ang mga tulfo kay tungod damay na ilang mga pamilya. Ang ACCIS party list maong ingana na sila ka hadlok karon. Hindi man mahadlok mga katropa kay laha pa man ron ang gobyerno kuno matud pa, ha? Government of lies. Ang ako pang silingan mga katropa ningon nga unsa government of lies eh? Eh, huwag mga kutuon, good. Kutuon ba? Kutuon. Para ma-relax na mga katropa ako, gusto nyo ko magbalik-balik ang mga mabugnaon nga lugar ba? Para ma-relax ta. Kulang sa kuwang isa kaadlong mag-stay din mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa sa Marilog District. Dito, mabati nimo ang bugnaw nga hangin, presko. Uy, makatawag ni mga katropa kay way signal ito ang cellphone ha, Globe ug Smart. Pero na ay Wi-Fi. Para di tama disturbo ani mga maningilay mga katropa bisig bayra na maningil ang gyapon. Nari yung nara day. Oh, bisag ganang gibayra na maningil ang gyapon. Ngito, gimingaw lang yun siguro ba? Pwede mo naman siguro mag-coffee talk lang ta. Gimingaw mo na. Bito, inatay mga uban mong kundi mga katropa pa, manumbong sa kuwa nga, uy, si Kuan ba? Muni, nang sige pang daot siyang pangalan. Kung, kana, di ang ipasabot di ay? Oh, katong investment sa una mga katropa ba? Eh, kini inyong lingkod, biktima po lagyan ng mga investment na gikon. O niya, na yung mga kakorpo, labi na ka na mga trading, magmama na siya, no? Dito na lang ta sa New Year's Peak mga katropa kay para malingaw ka dito, hindi na makatawag si mo ang katong mga maningilay. Pero na ay internet man ha. Bullseye. Dito mabati nimo ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayong tananaon nga makaparelax sa imong hunahuna og lawas mga katropa. Mas malingaw pag yun ka samtang nagtilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imuhang sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni atong dakbayan sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang sa dugang pod nga impormasyon, mga katropa. And also, ato mga kapartners sa ito ang XFM 89.1 Davao Balik Eskwela. So, ang XFM 89.1 Davao Balik Eskwela would like to thank the following public service partners na itong mga katropa. Ang Philippine Wolf Organization, mga katropa. Thank you. Ang 1105 Ready Reserve Infantry Battalion. 1105 Community Defense Center. Ang 11th RCDG, Councilor Ragdi Ibuyan, Mats College of Technology, Mr. Edwin Altirado, mga katropa, thank you so much. And Gerald Creation, good morning. And Life Talk of Miss Angeli Hill and Company,
1: good morning.
0: Makalusot ba kato si Angeli Hill nga kapangus-pangus sa motor kaya na-disgrasya sa motor? Ako. M2C Graphics mga katropa, good morning! And Cap Nistor Sirunay and also ang members sa Council sa Barangay Matina Playa, thank you so much. Ato ang XFM 89.1 Davao Balik Eskwela Og kanimo Roland Permangil na anak kay mga notebook diri no, may na lang ni dungag-dungagi na lang pud para sa imong duha ka anak diri mga tropa, gipagahinan diuta mo nila ni Brother Roger Louis-Louis og ni Marvin Ibano mga katropa para magkapaabot niyang sa inyuhang ginagmay lang ni mga katropa, bahala ginagmay ha, basta kay kanunay okay lang gyapon na mga katropa. Ako naman mga katropa nga Igor Romanta diri gihimo nga medium for public interest, doon na yung mga concern ninyo mga katropa kung sa ikatabang nato og naapoy mga nagpahipi din na sa ato sa palibot mga katropa nga gusto yun po mutabang niya ito mga talabunguno nato mga muna itong pasalamatan mga katropa og partner nato na sa ato mga programa diri sa ato sa XFM 89.1. Thank you so much. Bullseye parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow, mga tropa. Kaya nangulikta lang ako ang tipangulikta din kasi nag-share. Tungod ka, i-appeal kini sa raffle draw. Monday, atong raffle draw. Easy mangod mga katropa karon ha. Sorry kayo kanami, balik ekskwela. Walay nakahimo sa tambiolo. Ang tambiolo mga katropa, dili ko gustuhan yung digital. Kaya sa digital mga katropa, naanin siya ka na ganyang algorithm ganiba. Nga kung ikaw, paborito kanya basahon mga katropa sa kining algoritmo. Aw, ikaw piminti, imong pangalan piminti, mabasahan. Na-notice na ako na mga katropa, kay ako mismo, dili niya matawag nga biktima, kundili recipient ko anak. Katong duha ka tuig yung dakong tigom diri sa Dakbayan sa Davao nga nagparaffle sila mga katropa. Ako, priminti, ang major prize. 10,000 pesos mga katropa. Ito na ko nakita mga katropa. Nga karaganing digital nga. Dapat baguhon to siya. Kaya katong winner anang naging tuig niya. Kung maulang yapon to ang imuhang gamiton. Labi na yung pangalan dito mga katropa nga nabasa na niya. Oh, nagyapoy mo gawas. Suko katulan. Lipay ko ato. Ako ko pimintin na bunutan. So, itong giotro na yun mga katropa. Giri-entry niya. Tapos bago na po. Ah, wala. Nako na bunuti. Gimalas na. Muna ato mga katropa. Dirita sa ato ang bulawang kamot. No? Pero lunis na mga katropa. Ha? Kaya nagbalik ekskwela mga gudmi. Bullseye! Pero ginalista na to diyan mga katropa. Inyo hapon nga mga gipang share karon diri yung karon mga katropa namin ni Aaron eh. May lang naman yung mga sharer kanay Arrow. O niya, ang Arrow, money ang inyohang entry mga katropa dinhi, no? Naunsa naman yung ako ang cellphone dire. Piminti naman si pare, Father Flavier naman yung ako ang piminti makita dire. O niya, araba mga katropa, kinipol si nanggataw ro mga kuan katugan ni mga nakadawat og malita. Grabe nilag ka na ganing pag-sabutan ay karon pre! Ang imong department pre, ikaw na idepensa dia pre ha. Ako'y bahala dire pre, dili na kaabot dire ang kaso nila pre. Kay sa ombudsman babagan ko na pre. pre, DOJ, ikaw na bahala dia DOJ ha. Hindi na makaabot dire kinaslay shield mga katropa, kumbaga ang 18 Marines. Gibutangan og shield. Sige, kulitog po ning grupo nila ni Baligod. Ala, sige, naapoy ilahapod ng mga nasa sinasabi.

0: Go mga katropa nga all, kamo bodyguard mo ha. Inyong trabaho malita. Inyong bodyguardan ang mga malita. O na nga nanon punis lang mga tropa mga delivery boys. O di ba ka?
1: Bullseye.
0: Ining mga malita boys.
1: Bullseye.
0: Ayan. Kabalo ka si unya na ka kuan ha. Na unya na lang ka kining tore kay nigawas na punis si tore sa ko ang mga katropa. Nganong apil-apil mabug ka? Ha? Ayan sa apil-apil diya, Tore. Gara bugada. Ha? Ay, nganong imo maningi saway ni mga 18 Marines. Pagbisiklita sa diya, mga Tore sa kwan, sa imong lugar. Dirita mga katropa, be. Kay excited ka niya ang uban, magkadungog, ani. Si Senator Erwin Tulfo o Sandro Marcos, mga katropa, lakip kini sa natunulan o malita, sumala pa sa ex-Marines. Ato na ang paminahon de engineer, be. Kanang giandam na to diyang video. Makadiyot mga katropa, ato ni paminahon, be. Ha? Ay, mga pagpanghingalan. Sige daw, unsa na imo ang pundo ya, engineer?
2: Nakarang tatlong taon, kanino kayo naglingkod?
3: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
2: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldi ko?
3: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
2: Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
3: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Mm-hmm.
2: Sige, pagpatuloy mo na.
0: Daw mino tabi?
3: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldi ko 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
2: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
0: Grabe no, mga kwarta sunod ani mga katropa.
3: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
2: Pesos?
3: Pesos po, Your Honor.
2: Yung medium?
3: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
2: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
3: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
2: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
3: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
2: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
3: Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saliko, Your Honor.
2: Anong taon yung natin siyang chairman ng apro?
3: Mula po nung

0: 2022, Your Honor.
1: Hanggang 2025?
0: Yes po, Your Honor.
1: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta naman years. Bawat delivery?
0: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
1: Bawat delivery?
0: Yes po, Your Honor.
1: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
0: Opo, Your Honor.
1: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
2: Computer, bright ni.
0: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
1: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung authority, hindi nila alam. Ang alam nila, 12. 24 kami. Masabi nilang majority,
2: side bit, bagyod.
1: 12. So, salamat sa iyo. Sino pictos, pang gustong mag-ano para lang ma-confirm
3: Chairman,
1: natin?
3: Before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yun?
2: Kane.
3: Sino yun? Magpahalang ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
2: Be?
0: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romaldez po. Meron po kami video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod video at picture, ha?
3: Speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, ha? Hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
0: Saka kay, ano po, yung din na po sa Ilocos.
2: Kana, sa Ilocos.
0: Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number NFX8886.
2: Uh-huh.
0: At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din.
2: Ah.
0: Black na Hilux. Plate number Eco Alphastrat 7121.
2: Wala, kopya-kopya na, ha?
1: Para kanina naman yung dinala ninyo.
0: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
1: Narinig mo lang. Baka naman hindi itong totoo yung...
2: Mm-mm. Kana.
1: Kasi pwede, nandun pwede, ka ba pwede. Nung i-deliver?
0: Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobey po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
1: Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo?
0: Di, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobey at saka ni Boss Aldi nagdala po doon sa Ilocos.
2: May other na po nga party nagpasa.
4: Saan sa Ilocos?
5: Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Paway po, Your Honor.
4: Kasama yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, may mga retrato pa ng eroplano.
2: Lahi nagsulod. Unya na mo na si Aimee ba? Lahi.
5: Sino po doon sa
2: ang sumpay ato ba? Po.
4: Alam niyo yung address o yung bahay kahit barangay lamang?
5: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
4: Anong itsura?
5: Naka-Yutari U, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
4: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
5: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
4: Basta tabing tubig.
5: Yes po.
4: May bayin.
5: Yes po.
4: Tapos sa saan kayo?
5: Doon, ma'am, sa ano, sa Letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president ko na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni.
4: So nakapasok pala kayo?
5: Yes po.
4: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
5: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady.
2: Sandro.
5: Dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
4: Andun pa rin kayo?
5: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
4: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
5: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
4: Pero that was the same visit nung nag-arid kayo ng
5: yes,
4: maleta.
5: Yes po, yes, Your Honor.
4: Thank you po.
2: Mm-mm. Anyway, engineer, ito sa ikat, yeah, engineer, ha? I-retain lang ng video, ikat lang sa audio. Ganyan na gusto ako sumpayan tong giingon ng mga tropa nga, nag-deliver sila dito, and then lahat na po na nagpasulod. Mano na ito si, sa ito, Cody, oh, Kobe ba ito? Sa ito nga itong, kung ano ito, itong gigastory ni Amy Marcos. Dito ito musumpay, ngayon o ganang nakita nyo ba o sino ang nasa loob? Iba yung pumasok sa loob. Yun na yung grupo nila. So, may yung tama ka tropa. O sige. I-discredit nila ang statement ni mga Marines. Kaya naamag yun na yung mga technicalities. Bisig kung saan, ni mo mga katropa, ni mong dagway, o ganang-ganing butang mga katropa, o pampaputi, naamag yun na itong mabilin. Bisa pag nagsulti kag tinuod mga katropa, nga guwapo ko, mingon yun na nga, naad yun na yung mga sami-sami, na yapan-apan, di ba? Dili mahulog nga ma-perfect ni mo niya ang statement ani mga katropa sa kini mga Marines. Pero, makaingon ka nga ang kining pagka-truthful sa ilahang mga istorya, mailhani mo eh. Bullseye! Bullseye! Butang ba nga walay mga malita nga mga issues karon diri sa tuwa sa Pilipinas? Bullseye! Bullseye! Butang ba nga dili tinuod nga dunay mga naga palibot karon nga salapi sa naisgutan nga mga individual? Bullseye! Bullseye! Mga kongresista? Bullseye! Bullseye! Ang ato malanggo din eh, kumbinsido ang mga madlang people nga tinuod nga dunay mga nagwalda sa tuang salapi. Tinuod nga dunay flood control project nga nag-ghost kay gi-convert nga to sa cash sa mga animalistic nga mga individual. Pero ang pagpamatuod magud mga katropa sa balaod ng God based on technicalidad, pwede ka nga balibaran. Bullseye! Sigara na ba sa korte mga katropa? Like ni Kuan, like ni Lela De Lima, una ta mag-break mga katropa. Si Lela De Lima na-dismiss iyahang kaso not based on merits but based on negligence na sa mga witnesses nga mupadayon sila silahang pag-witness. Bullseye! Bullseye! Buti pasabot ani mga katropa, paunsa man ato kini mapaaginuran ang ato ang kaso kung ugaling wala na yung mga witnesses ang mga prosecutor. Bullseye! Bullseye! Mayon ang korte karon, okay, gi-dismiss ni tungod kay wala may bitbiton ang prosecutor ng mga witnesses. Pero wala dito gi-base sa dunay promulgasyon. Bullseye! Bullseye! Walay promulgation nga nahitabo. Pero dismissal lang. Ano ang itabo kang dilema? Dilema mo ingon mga tropa, ang korte, dinismiss yung kaso ko. No, dilema na, based on merits, based on technicalidad, o based on wala nag-interest ang ato ang mga witnesses, kaya lagi na nga pass mo na po sila gipasagdan aning present administration. Sabi na sa Witness Protection Program, kanyang WPP na to, ano budget? Ginahan ka na? Ito na lang ka speakers, kaya bayaran ka, okay na. Balik ta mga tropa, be. Duga pa na itong isguta mga tropa kay ang Malacanang giila si Senator Win Gatchalian nga maoy Senate Leader. Bullseye! Bullseye! Nasa ito nga pagbalik mga tropa. Saman sa pipila ka mga reminders sa ito nga Master Control. At itong oras. Alas 8:32.
6: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
7: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Long Have We Waited,
10: Tanduay First Five,
9: Zach Tabudlo,
10: Flo G,
9: December Avenue,
10: Parokya ni Edgar,
9: and Kamikaze,
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Tanduay First Five,
10: brought to you by Tanduay,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
9: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
10: Drink responsibly for 18 years old and above.
11: XFM 89.1 Davao Balik Eskwela 2026.
12: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Croatia, Life Talk of Ms. Angeli Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
11: Balik Eskwela 2026.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
15: Southern Gold Coffee Mix.
19: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
20: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: XFM 89.1 Davao Balik Eskwela 2026.
12: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Croatia, Life Talk of Ms. Angeli Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
11: Balik Eskwela 2026.
19: Kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Bullseye! Bullseye!
24: Sangit man, alas 8:38 na mga katropa.
2: Oy, may buntag sa mga kaigsoon na ito sa may Matina. Punta Dumalag. Punta na kayo sa Punta Dumalag. Ang ito ang XFM 89.1 Davao. Balik ka ekskwela, mga katropa. Good morning, mga katropa. Labi na sa Team Ibuyan. Good morning. Money, di basta-basta mga katropa, ang manggupit mga katropa. Kaya ginapangita yun sa mga ulo, sa mga estudyante karon. Nga ang Team Ibuyan yun ang magupit sila mga tropa kay Kuya Oni. Kay kung ulitaw may gupitan ani mga sakop sa Team Ibuyan mga tropa, makauyab yun. Makauyab yun mga tropa, gumikan sa mugwapo sila-sila mga tope. Ako ito kabalo wapod gahari mga manggupite sa Team Ibuyan karo mga tropa o kanaganing ginupitan kanya ito mga tropa kanang shete-shete. O niya kanang pakaw. Karon lahi na eh kanang shagi-shagi nya kanang sa tawag na ilang mga ginupitan napay di ko kasabot ana ilaha mga term karon mga katropa ani mga bag-o mga bagong tubo karon. Ngayon lang ate kuan lang ate ha pina Daomingsu. Ate pina kuan lang ate ha katong puro mga Korean Koreano nga mga artista. Oh. Nya ganahan kana mga katropa, ha? Ganahan yun kay mahimo man kang Koreano po. Ay salamat mga katropa. I would like also to thank the following public servants. Oh, public servants mo ni. Public service partners na to mga kapartner na to ha. Philippine Wolf Organization mga katropa. 11th Ready Reserve Infantry Battalion. Good morning. And the 11th Community Defense Center. 11th RCDG. Og Councilor Rugby Ibuyan mga katropa. Ang ilang team karon dira. Oh, Team Ibuyan, ana-ana. Sayo pa kayo sa buntag mga katropa ha. Nana din na karon sa to ha. And sa Matina Punta Dumalag. Oh, na yung mga nagangtana karon asa dapita na dito ni sa Matina Playa Punta Dumalag. Moy recipient karon sa balik ekskwela nato mga katropa ning tuiga. Nga ato ning gihimo mga katropa nga naay mga gi-consolidate nato mga gusto nga mutabang ani karon mga katropa. Labi na ang kining mga nagasuporta nato diri Councilor Rugby Ibuyan, Match College of Technology, Mr. Edwin Altirado, Gerald Creation and Life Talk of Miss Angeli Hill and the company. Oy. Naba si Angeli Hill dia na ayo na batong iya mga samad ug mga garos. Ha, tungod kay what happened to you, Ma'am Angeli Hill? My motorcycle is disgracing. Na-disgracia ba? Disgracing. And what is the cause of the disgracing of yours? Because the gate is in trouble. Wala tayo mahimo dia kung the gate is in trouble. Nag-trouble din atong gate dia sa akin. Sa dia, giaway ka sa gate, gibugno ka. Bitaw, ningkamot yung taon si Angeli Hill, mga katropa. Nga makaservisyo po gini, nga libre mga katropa, labi na itong gusto mapagwapa. Hey! At umusamot eh, kagwapa. Og ang M2C Graphics, mga katropa, may buntag. Salamat kayo sa inyo mga suporta. Og si Kapitan Nestor Chirunay and Council of Barangay Matina Aplaya. Good morning!
0: Good morning!
2: And thank you so much sa inyo hapon nga pag atiman kanunay. Randy Santisas, good morning po ni mo dia. And Rich Palacios, good morning sa Alan. Watching from Mahayahay, Tugbok. And Bing Baldo, good morning. Katropang Arnabais, God bless. Elmer Curioso Cabillo, good morning. And Ronnie Piho. Klaro dyan kayo nag-share si Ronnie Piho. Can I arrow? Malista yun yung mga sharing-sharing rin. And Romilita Bacaro and Eleanor Cañete, good morning. And Nilia Libertina. Thank you for sharing, ha, Nilia Libertina. Good morning. Sir Alan, Martis na nako kuhaon ang kape. Oh, pwede. Magkita lang si Redford White na mo diri, Joffrey. Asa si Redford White din ninyo? Ah, wala may laing Pugi Boy, Lover Boy o Redford White. Si Joffrey. Sana magandang ban. Nga puti man kay ka, Jop. Ugnaong ba? Nga umapil ang liog. Grabe po mo eh. Mangutanan na lang mo, ngita po dyan mo ganang rason. Uso naman na ron, kanang ang imong naong puti, ang liog dili. Ano dahi, kung ang hilamos lang ko, ang liog ay labot. Sabi mga katropa, kay alas 8:43 na makadyot, no? Lunes, kinsa kay mag-preside. Exciting! Ha? Nga naman, magpatawag magunig special session mga katropa ang kining speaker pro tempore. O kung mag-request ko naman ito bakinin mo, abot ka ito sa Malacanang, aprobahan daw sa Malacanang. Aprobahan sa Malacanang. Buti pa sa abot mga katropa, ang Malacanang, giilan nila si Senator Win Gatchalian nga mao karon ang Senate leader mga katropa. Do, speaker pro tempore, pero wala naman eh. Ilan naman giilisan mga katropa daw si Kuan, si Cayetano. Si Win Gatchalian, wala naman tayong question ito kay Win Gatchalian eh. Magaling to. At saka mabuting tao rin to si Win Gatchalian, no? Eh sana hindi rin nakamalita ito ha, pero kung trabaho lang, matrabaho ito si Win Gatchalian. Dami. Ang dami kong mga friends sa loob sa circle niya, no? Kitang-kita ko naman yung trabaho nila hanggang ngayon eh. Napadala pa rin sila ng mga excerpt sa akin, no? Yung mga staff nila eh, mga kaibigan ko 'yan, no? Sa loob, no, ni Win Gatchalian. Kaya alam ko yung mga trabaho ni Win Gatchalian. Pero ito, speaking of legalities ngayon, kino-question ngayon yung mga house rules diyan sa Senado. Eh may mga luminaries na nagsasabi na ganito ganyan, pero iba-iba kasi. May mga pabor at saka dispabor. So kailangan talaga ng intervention ng ating Korte Suprema kung ganoon. So nag-adjourn yung ano, yung Senate as per the mandate at saka tawag nito schedule written by Senate President Malibog daw kasi tawagon na ko ani kinsay Senate President aniron. Majority floor leader mga katropa sa Senado si Alan Pedro Cayetano kay di pa man siya ingon og kanaganing nawala pa. Pro tempore pa man ilang gi-elect mga katropa, wala pa man sa nag-elect og kanaganing pulling ato kang Senador Cayetano. Gawas sa mga komitiba. Ang report mga katropa gipagawas po ni Franz Castro, giilan nila sa Malacañang ha ang desisyon sa bagong mayorya sa Senado. Buti pa sabot mga tropa, minority na lagi sa hunahuna sa Malacañang ang katong daan nga majority. Yan, so nga mupili kang Senador Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore ug acting Senate President human nabungkag kuno ang pipila ka adlaw nga deadlock sa taas nga kapulungan. Mato pa ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, gitahod sa administrasyon ang desisyon sa Senado ug ang bag-ong liderato nga gipanguluhan karon ni Gatchalian. Nahitabong eleksyon human makabot ang quorum sa Senado sa pag-apil ni Senador Francis Escudero sa sesyon nga naghatag dalan sa pagpili kang Gatchalian sa maong posisyon. Bisan pa nini, giingon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga illegal ang maong lihok og nagapadayon siya nga mag-angkon o nag-angkon nga siya gihapon ang lehitimong leader sa Senado. Abin niya mga katropa kung recognize ni kining majority ang kining bag-o karon mga nga mayorya sa 12 number of individual mga katropa. Kaya gina-question nila ni ang legalidad eh. Sa house rules, medyo naa, medyo tama, medyo mali, medyo naapod na mga katropa yung mga kasaypanan. Pero sa ako lang ninyo karong mga katropa, kung divisive na yun kayo ta, pati ang ato ang legislative body mga katropa, wa na yun tayo padulungan ani.
23: Bullseye!
2: Ang gihimo ni Chis Escudero para sa ako ang mga katropa, makaingon man to sila nga, traidor. Di siguro ta makaingon o kanang katraidoran. Siguro, makaingon ta mga katropa nga, desisyon po na niya, iahapod na. Imanay mo mapungan ang kasing-kasing sa tao mga tropa kung gusto diyon magtrabaho o dili. Ang nahadlok na nga si Chis Escudero kay naapod siya iyapon nga giandam lagi daw nga kaso nga to kanya sama kang jinggoy. Ang may balaan naman sa chorus kaya mga tao mga tropa kay bawaman kung siya dagan karon sa ato ang mga mali-malita voice, di ba? Ito ang mga malita voice na ito mga tropa, nag-voice out naman yun na sila. No? Anyway, at least karon mga tropa, pangit po kay Paminaw, no? Nga ikaw na kasi executive department niya karon kalaban nimo ang nasa legislative. Wa tay mahimo din na nga mga balaod na to nga gusto to ipatuman.
23: Bullseye.
2: But bang ipasabot nga si Cayetano, di mo tuman nga to sa Malacañang. Ningon siya nga, I will obey. Basta kay makita daw nga tama lang ano man ning i-legislate, di ba lang ta magdesisyon na lagi sa lang kabuok.
23: Bullseye.
2: Collegial body man eh. Oh, collegial body bitaw tama bitaw na pero nakita na to karon mga tropa. Kapag ka ikaw majority, ay hindi susunod yung minority. Kapag ka ikaw naman yung minority, eh, hindi naman kayo susunod yun kung sino yung mga nasa majority.
23: Bullseye! Bullseye!
2: Divisive. Maraming tayo oras mga katropa. Una kita magkatapos sa Maranatha. Good morning, katropang Alan. Enjoy listening sa inyong programa. God bless us all. Salamat, salamat kayo. And Limor, oy, Kuya Brad, may buntag ni Modia. Good morning, Kuya Tol. Kuya Tol, nato ni si Romel Bornia. May buntag ni Modia. Thank you for tuning in. Biyernes, magtakaroon mga katropa. Kinila akong ibilin sa inyo, ha. Labi na ito ang ginapaabot karong natubag. Gikan sa ato ang every time before ta mag-end mga katropa, ako ning gialat nga oras para diha sa pagpaabot aning tubag gikan sa usa ka company mga katropa diri sa may sa support do nagtawag ni siya sa kuha mga katropa Tagalog kasi kaya napipilitan tayong magtatagalog at nililipit yung dila natin po sa pagtatagalog. Ganito na lang madam, no, naintindihan ko po nung nagkausap tayo ay yung advice mo po doon sa kung sino yung mga nagte-text sa akin dito, may dalawa kasi dito ang nag-reply sa akin na okay, magpadala sila ng sulat doon sa Manila, yung statement of account, maniningil na naman sila. So, ang ibig sabihin, may SOA na pala na pinapadala at saka baguhin na lang po nila for thy sake. Ito kasi, sinasabi mo, mo kasi sa akin, madam, na natatakot ka po dito sa Davao City. Huwag ka pong matakot sa Davao City. Matakot po kayo kapag may atraso kayo, yan lang po. Saka ito namang atraso na ito, hindi naman ito pang personalan para sa inyo, eh ito'y para sa company nyo po. Sasabihin mo sa company at sa amo mo, ma'am, napipressure na po ako dito. Madam, kung sino man sila doon sa Manila, napressure po ako dito at feeling ko po I am no longer safe. Eh anong gagawin natin dyan? Eh, solusyonan lang naman natin yung problema. Bayaran nyo yung mga tao na hinahire ninyo.
23: Bullseye! Bullseye!
2: Can afford naman pala kayo. Magbayad kayo.
23: Bullseye! Bullseye!
2: Tapos lang problema niyan pag nagbayad kayo sa mga nag-hustling sa inyo. Huwag nyong takbuhan. Yan lang naman eh.
23: Bullseye! Bullseye!
2: Nantay ko lang ha, yung amount at saka yung SOA. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin nagbigay sa akin. Busy pa rin siguro sila. At gusto ko po na kapag ka, ang sagot po sa akin dito mga katropa, ay saka pa sila magbigay ng kopya sa akin kapag ka nagkapagpadala na sila doon sa Manila. Kasi ito, nasugda na nato ni Dream mga katropa. Di ko gusto din mahumanin. Di ko ganahan na. Una ka mo, kung gusto mo reklamo, Dream mga katropa, napadala mo sinyo reklamo, todo ta dapat.
23: Bullseye!
2: Ang dili ko gusto nga ihang po kunyan nyo sa ere niya tapos mubiyarin mo sa isyo. Ayo! Dito yung nanay mga katropa, gusto natong solusyon. Kaya naman, nahimot ang medium for public interest. O kini mga kurakot, mga garapal, o kini mga natigpakarong inon ng mga mayong tao, mga katropa. Ha? May paglalagyan kayo!
23: Bullseye! Bullseye!
2: Mabullseye yun ta!
23: Bullseye!
2: Wala tayo oras, dunay oras sa bandi na ito. Doon ay panahon na pa din ang igo na itong panaglawig sa kahanginan mga katropa. Sa ngalan na lamang sa ito ang Credibook Ampuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Happy Friday na itong tanan mga katropa alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang himaya og kamaturan ang sandigan. Alas 8:52 na.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
23: Bullseye! Bullseye!
1: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM 89.1 Davao City.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
4: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rod Croatia, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Applaya.
11: Balik Eskwela 2026.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Kaklarek sana.
4: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Exciting summer, man na katrupa.
9: Sa
8: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katrupa.
9: Katrupa.
5: Summer na. Katrupa.
4: Kaklare. Sana.
8: Exciting.
9: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
7: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, MATS College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Creation, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Applayan.
6: Balik Eskwela 2026.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: 97.9
15: XFM. Mga katupa, exciting!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Rated PG.

0: Rated PG.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di dyan nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagdudubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Selthon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santo Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santo Gold Coffee Mix.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
13: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Rated PG.
16: 총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: XFM 9.1. Sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate bumagal sa 6.8% nitong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority.
3: Marinsa, susunod sa magiging direktiba na Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block sa Lunes.
2: Mga personalidad na idinawit ng Maleta Boys. Sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kahapon, hindi required sumagot ayon kay Attorney Santa Maria.
3: Department of Justice nagsampa ng non-bailable case laban sa Discaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
2: Santigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
3: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
3: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaana na ang dating rumors nila ni Kyle Echaria.
2: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ang Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
2: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Report. Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng langis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umunoy bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryata, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
5: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
3: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
6: Igriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa nagarap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pagbatayan ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record.

0: Lord. Dahil dito, iimbitahan naman sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at may isa lang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa Senador, 6 sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan umanong masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, pinabulaanan ni Pangilinan na mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Di sila isa ko si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice ng mga kasong graft at malversation ng walang kaakibat na piyansa laban sa mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umanay substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Ni Secretary Dizon dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinayagan po ng Sandigan Bayan, 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital, dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong hospital. Ba't na piyansa? Dahil po sa muno'y paipagsabwatan para makakolekta ng nasa 513 million pesos na kickback mula sa mga proyekto sa the Medical City matapos sumilalim sa isang angiogram procedure. Inutusan din ng anti-graft court ang attending physician ng PNP General Medical Evaluation habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical progress report. Dagdag ng korte na sa oras na agad po itong ililipat sa New Quezon City Jail dyan sa Payatas, Quezon City.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana at binanggit pa ang pahayag na Senator Jinggoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan. Habang basihan naman ang grupo ni Benko Case para patunayang may quorum sila kasama sa Senator Francis Pinayuhan naman ni Cayetano ang Malacanang na hintayin muna silang makakuha ng 13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayag na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
1: News Nationwide.
3: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa bigiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Cayetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo.

0: po tulad ng mga makakaliwa, dilaw, pink at mga dating aktivista. Ani ang nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Cayetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Senator Wynne Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag na Senate President Pro Tempore Sherwin Wynne Gatchalian na siya ang tatala laban kay Vice President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang tatala laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng banag ni Gatchalian batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan na ayon pa kay Gatchalian tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa Clerk of Court upang plansyahin ang mga legal na pamamaraan kabilang ang muling pag-ota o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
1: XFM News Nationwide.
0: Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ang mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuluyang lagdaan bilang isang ganap na batas.

0: ang ganap na batas.
1: Mabilis, mabilis sa dikay sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede niyo po kami mapakinggan din sa pamamagitan ng 96.5 XFM Kalibo, 89.1 XFM Davao, at 92.3 XFM Cebu.
1: Palitan Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan ang congressista dyan, si Hosang Walang Maletang Natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng malemaletang may lamang pera. Kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, napasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng malemaletang may lamang pera na idiniliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Ko. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Ko na gumawa na isang niniwala si Congressman JC na posibleng nasama ang kanya pangalan, Junior. Sinabi ni Kong JCA na wala siyang sama ng loob at nangakong siya ay dadalo sa susunod na pagdinig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa

0: Anumano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado. Ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldico, na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patay ang isang 82-anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benemerito Libron, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Libron, 43-anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspek at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ng paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capability ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondejar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang, may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
5: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Matay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas

0: 35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Kabarwan, Kawayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Tinatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap na ang nag-isang tropical depression. Yung low pressure area sa ilagang kanluran ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther na mataan sa 220 kilometers kanluran po na Itbayat, Batanes. Habang taglay lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
3: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
2: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan ha, diniklara na ng PAGASA matapos maitala ay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
1: Balitang international.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang 10th sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
1: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
1: Balitang Sports.
2: Atin po sa atin ang balitang sports, Premium D3, katropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 9.1.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: XFM.
8: Kaklarit sana!
9: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasahan niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapaniyam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-6095-45. Kung hindi po gayon kamasela na iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad na mga suplemento at ng atin pong mga nagsasarapan at napaka-healthy na mga coffees, ha? Mabibili po yan sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa South Star Drug. At ganoon na rin po sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas sa mga peke at mga counterfeit ng mga produkto. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, sa buong bansa na meron ho tayong mga branches. At makaka-avail ho kayo ng special discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan, katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugok buyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din ang ating hilotugpungan, yung ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Mm-hmm. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
1: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
0: Mm-hmm. Ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung naginais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yes to Health Wellness Clinic, puntahan po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting.
2: Consider nila ito na hypertensive yung pressure sa ating pong mga mata. So nagkakaproblema yung pressure sa mata that causes problem na pwedeng makabulag sa atin in the future. Kaya kung meron tayong hypertension, may diabetes, yan, mayroong malaking
3: impact yan.
2: Possibility na magdi-develop tayo ng high pressure sa mata na pwedeng maging dahilan ng glaucoma, no?
3: Mm-hmm.
2: Kaya yung mga diabetic, yung mga may genetic predisposition, uh-huh, yung mga magulang nyo may mga ganong kondisyon or relatives niyo, and nandun ka na sa edad na masasabi nating nasa aging population ka na, mm-hmm, kinakailangan mag-ingat. Kasi ang glaucoma, pwedeng painless, walang pain. Gradual yung development.
3: Mm-hmm.
2: Kaya hindi napapansin ng mga taong tinatamaan ito until malala na siya.
3: Yung mga na-stroke, doc, yun din yung kadalasan na inaano nila, nareklamo nila yung paglabo ng paningin nila.
2: O kasi nga, yung pag na-stroke ka, ibig sabihin, kaya ka nga na-stroke kasi may meron ka mataas na presyon na pwedeng dahilan kung bakit I think pumuputok yung ugat sa ulo or nagbablock.
3: Mm.
2: So, ganun din, it happens in the eye kasi alam mo mata natin, ang liliit ng mga blood vessel dyan.
3: Pinong-pino yan. Oh.
2: So, kung ikaw ay may diabetes, isa yan sa posibleng tamaan.
3: Oh. Uh-huh.
2: Yung isa naman, common din ito sa Pilipinas, yung diabetic retinopathy.
3: Mm-hmm.
2: At saka yung maculopathy.
3: Yeah.
2: So, ano ba to? Ito ho yung kondisyon kung saan naapektuhan ho yung retina, especially kung may diabetes po tayo.
3: Mm-hmm. Oh,
2: kasi pag mataas yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel o daluyan ng dugo dun sa mismong retina. Nagkukos siya ng leakage at pamamaga or pagdurugo na pwedeng makaapekto sa paningin. Kaya minsan may makikita kang may mga bloodshot eyes.
3: Tama, doko.
2: Diba? Na yung matalin na pulang-pula.
3: Mm-hmm.
2: Because there are hemorrhage or pagputok ng mga blood vessel because of high pressure.
3: Uh-huh.
2: Yan, commonly because of hypertension and diabetes. Na ang pangunahing cause ng retinopathy is yung uncontrolled blood sugar level. O kaya isa ito sa pangunahing complication kasi ng diabetes, yung diabetic retinopathy, ano, na madalas makikita mo sa mga Pilipino. Isa ring common na ano, na hindi naman masyadong delikado, hindi naman masyadong dahilan ng pagkabulag, pero yung discomfort. Ito yung pagkakaroon ng dry eyes o pwedeng allergic conjunctivitis, okay, na ang nangyayari, eh, kulang ka sa luha, kulang sa fluid yung mata mo. Kaya di ba may mga prescription
3: kulang na lubricant.
2: Oh, mga artificial na tears, mga eye drops, di ba? So, yung allergic conjunctivitis naman, ito naman yung may kinalaman naman sa immune response sa ating mga mata, ano. So, ang dahilan daw nito, kaya marami meron nito eh.
3: Mm-hmm.
2: Long screen time.
3: Nako.
2: Pwedeng air pollution,
3: mm-hmm,
2: okay? At saka mga allergens.
3: Ayan.
2: Kaya minsan kapag panahon ng summer, 'di ba, makikita mo marami nagkaka-sore eyes.
3: Oo.
2: O tapos yung mata talagang laging irritated, namumula because kulang sa lubrication o dryness ang nangyayari sa mata. So yun yung mga ano common. Marami pang problema sa mata pero itong binanggit ko, ito yung kadalasang makikita natin sa mga Pilipino na nagiging problema sa kanilang pong mga mata.
3: Mhm. Okay, kailangan pa rin talaga natin, Doc, alamin, ano?
2: Mm-hmm.
3: O alam natin ang mga kondisyon na ito na nakakaapekto, ha, sa atin pong mga mata para magawa natin yung mga advices sa pag-iingat, ano? At yung mga gamutan para maiwasan ang mas malalang kondisyon,
2: aha,
3: ng atin pong eyesight. Tulad mong nabanggit mo, Doc, mayroong mga kondisyon sa mata natin na gradual, hindi mo
2: hindi
3: biglaan, ano?
2: Mm-hmm.
3: At maano ka na lang, ma-notice mo na lang pagka medyo malubha na.
2: Oo.
3: Ano yung condition ng mata po natin. So, mahalaga talaga na meron tayong mga precautions na ginagawa. At higit sa lahat, Doc, yung pangangalaga talaga sa mata.
2: Pangangalaga as well as check-up.
3: Yan.
2: Kung may napapansin na kayong kahit na konting mga, parang sa tingin natin hindi normal sa mata, eh magpa-check-up na sa isang eksperto sa mata. Eh dami natin mga ophthalmologists, ano. Kasi pag makita mo yung problema sa mata mo, makagawa ka ng magandang plano,
3: mm-hmm,
2: para maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkabulag ng mata.
3: Lalo na po mga katrawa, mga kaibigan, kung alam niyo naman sa sarili po ninyo na, for example, yung work mo o kung saan ka lagi naglalagi, ano, eh expose ka doon sa mga bagay-bagay na maaaring makapagdulot ano ng problema sa iyo pong mga mata, mm. Mas maganda, Doc, na makapagpapakonsulta.
2: Ano ba yung mga trabaho na yan? Yung mga opisina,
3: yan,
2: yung mga puyat lagi.
3: Mm-hmm.
2: Oh, kasi alam mo, pagpupuyat, ang laki epekto rin sa mata niyan. Commonly, mm-hmm. may dry eyes, may mga refraction errors.
3: Or doon ka sa industriya na kung saan maalikabok, exposed ka lagi sa air pollution. Ayan. So, okay na kailangan, nakakapagpatingin po tayo ha, sa atin pong mga mata, mga katropa, para maingatan natin at mapangalagaan natin ang atin pong eyesight. Okay? Sa mga mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan ha, dito sa atin pong programa, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya, dadagdagan pa natin, Doc, ang mga kaalaman patungkol sa pag-iingat at pangangalaga sa atin pong mga mata. Kaya tutok lang po ha, magkabalik, ang The Secret of Health.
0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: The secret of health!
3: Doc, balikan natin. Ano? Ito ang atin pong topic. Mm-hmm. Pinag-uusapan po natin. Ha? Ngayon po, pag-usapan naman natin. Ano ang mga iba't ibang mga kapamaraanan upang solusyonan ang mga problema sa atin pong mga mata, Doc?
2: Ayan, bukod dun sa lifestyle modification, kasi sa lifestyle modification, simple lang naman eh.
3: Tama.
2: Una, huwag ka masyado magpuyat, bawasan mo yung screen time, may mga sinasabi pa dyan na 20-20 rule, na every 20 minutes, kailangan tumayo ka, tumingin sa malayo, sa mga something green. Tapos siguraduhin mo na hindi masyadong irritated yung mata mo physically, mm-hmm. Yun yung mga lifestyle modification. Pero mag-focus tayo dun sa tinatawag na nutritional approach. Kasi kadalasan ang mga mata natin ay nagkukulang sa sustansya kasi minsan hindi natin napapansin. Eh, sabi nga, yung mata natin, nagkakaroon siya ng problema na hindi man lang siya nagpaparamdam until such a time na bumigay na siya, no? So may mga sustansya kasi talaga na identified sa mga pag-aaral na naka-tie up or mayroong affinity sa ating mata. Na kung saan kapag ang mata ay nagkakaproblema, yung mga sustansya na yon ang kadalasang kulang sa katawan, kaya ang mata lumalabo. O isa-isahin natin yan kasi hindi naman na karamihan nito. Unang-una sa lahat yung beta-carotene.
3: Mm-hmm.
2: Ang beta-carotene po kasi, tinatawag din ito na pro-vitamin A. Mm-hmm. Kasi from this beta-carotene, vitamin A can be created. Ano? So yung beta-carotene, kinukonvert siya ng ating katawan mismo into a functional vitamin A.
3: Mm-hmm.
2: Na yun yung building blocks, kumbaga yun yung bumubuo ng ating tinatawag na rhodopsin. Itong rhodopsin, yan yung pigment dun sa ating retina na nag-aalaw o nagpapahintulot sa atin na makakita sa mga panahong mababa yung light condition. For example, yung gabi or
3: padilim na.
2: Kung walang vitamin A, yung mga tao, pwede mag-develop sila ng night blindness.
3: Mm-hmm. Mahirap yan, ha? Lalo pagka nagmamaneho ka.
2: Oo, night blindness. Kasi pag wala kang enough vitamin A, pag dumilim talaga, blackout ka.
3: Kung baga hindi nakaka-adjust, nakaka-adapt yung mata natin.
2: Ay, because of these building blocks of vitamin A na tumutulong para maging maayos yung mga pigment na ito sa retina natin na nagpapahintulot sa atin na makaaninag kahit na madilim sa gabi. Ano? So, ang common sources niyan, syempre, yung mga carotenoid sources, yung yellow, orange. Ayan, na mga, ano, alam natin yung mga carrots, diba? Sweet potato, yung mga kalabasa, o mangga. Yan yung mga source kasi ng beta-carotene. Pero out of this carotenoid, meron talaga specific katulad nung dalawa na lutein sa zeaxanthin. Itong lutein at zeaxanthin ay mga natural po na carotenoid pigments din ito na matatagpuan mo ang kanyang highest concentration sa katawan natin dun mismo sa retina ng ating mga mata.
3: Mm-hmm.
2: Especially dun sa area ng makula.
3: Oo.
2: Kung nakakaintindi kayo ng camera, Alam nyo ba na ang camera ang kanyang design ay nakapares sa disenyo ng mata natin.
3: Nakapattern siya.
2: Oo, nakapattern siya doon. Na ito yung parte ng mata natin, yung macula, na responsible para maging sharp yung ating central vision. Uh-huh. Kaya pag ikaw ay may problema sa macula, makikita mo yung mata mo, yung gitna ay malinaw, yung gilid ay malabo. Mm-hmm. Kasi hindi na sharp yung pagtingin mo. Yung at kadalasan, yeah, itong mga tinatawag na macular pigments na ito, ang kadalasang nagkukulang kung bakit ang mata ay initially lumalabo. So isa-isahin natin yung zeaxanthin muna tayo. Itong zeaxanthin, isa itong antioxidant carotenoid na matatagpuan mainly sa loob mismo ng macula ng mata natin. Mm-hmm. Doon sa central retina ng mata. Na ang kanyang specific function na napaka-importante sa panahon ngayon ay talagang i-preserve yung vision at proteksyonan yung delikadong eye tissues natin. Ano yung specific function ng zeaxanthin? Ang unang pinakamahalagang function niya, siya yung filtration system ng blue light. Ibig sabihin, pag pumasok yung blue light, hinaharang siya ng layers of zeaxanthin. Ina-absorb ng zeaxanthin yung energy ng blue light bago to makapasok doon sa sensitive retinal cells. Kasi pag walang sapat na zeaxanthin, dire-diretso yun, it can damage that sensitive retinal cell. So, sa madaling salita, para ka nakakita ng shades. Diba yung shades? Diba yung shades, meron niyang color. And yung color na yon ay merong ability to blocks blue light. Yun yung mismong built-in natin sa loob ng mata, yun yung zeaxanthin. Okay, para maintindihan natin mga katropa, no? So, ibig sabihin, yung mga... paano naman kung walang liwanag, Dok? Di ba? Gabi.
3: Tama, Dok. Oo.
2: Alam nyo ba na yung LED lights, yung mga phones and computer screens, kung bakit magandang tingnan yan? Because of the blue light.
3: Aha.
2: Okay? Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung blue, nakapag-adjust ka naman ng ano, nakita mo na ba yung in-adjust mo yung cellphone mo into night screen?
3: Oo.
2: Ang pangit, di ba?
3: Tama, Dok.
2: Ang nagpapaganda niyan yung blue light. Okay. So, ibig sabihin, kahit na walang araw, may blue light pa rin.
3: Tama
2: doon. Doon sa mga screens natin. And if you don't have any zeaxanthin enough to protect your eyes, yun, madaling masisira yung mata natin. Yung lutein naman, ito naman yung yellow-orange carotenoid na concentrated naman doon sa retina ng mata natin. Yan. So, ito, together with zeaxanthin, ang ginagawa niya, siya naman yung parang tuner na ating central vision na mahalaga para sa pagbasa, sa pagmamaneho, at sa pag-recognize ng face ng isang tao. May mga tao na nakikita ka pero hindi ka makilala eh. Ganun, no?
3: Naaninag ka pero hindi talaga kilala kung sino ka.
2: Oo. Yung lutein, nakafocus naman siya sa maintenance and integrity ng ating macular pigment. Yan, yung density noon para mananatiling healthy. Kumbaga yung magka-partner itong ano yung zeaxanthin and lutein. Dapat hindi siya pinaghihiwalay at dapat pag kumakain ka ng isang suplemento bukod sa mayroon na siyang lutein, may zeaxanthin pa siya dapat. Ang isa naman sa nakakatulong para mapigilan yung overall na damage ay yung vitamin E.
3: Mm-hmm.
2: Kasi ang vitamin E considered as one of the best antioxidant that can protect the eyes from damage. At pinabababa nito yung risk ng development ng cataract.
3: Aha.
2: Kaya yung sources nito na mga seeds, nuts, di ba? Commonly mga oil from plants, yung pinagagalingan ng vitamin E, ang isa sa pinaka-the best na kinukonsume natin everyday, mga katropa. And last but not the least, that can help the eye recover is yung omega-3 fatty acid.
3: Mm-hmm.
2: So yung omega-3 fatty acid, ang purpose naman nito is helping our eyes na magkaroon ng better lubrication. At saka mahalaga ito sa mga taong nagkakaroon ng dry eyes every now and then. Saka yung eye pressure na tumataas. So ito mga to, ulitin ko, yung lutein, zeaxanthin, beta-carotene, yung vitamin E, yung omega-3 fatty acid, ang mga pangunahing sustansyang may matinding impact sa mata na dapat nating laging kinakain araw-araw, mga katropa.
3: Ayun, maraming salamat to, ha, sa mga information na ito. Nako, I'm sure na marami sa mga kababayan natin ang matututo, ano, at makakuha ng mga kapamaraanan kung paano po iingatan, ano, pagkakaroon ng idea kung paano po papangalagaan ang kanilang mga mata. Ayan. Okay, sa mga kaibigan natin dyan, ha, mga katropanin, kung mayroon kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ati po ang text line 0969-609-6545.
6: The secret of health.
3: Sa atin po magbalik, pag-uusapan naman natin ang mga binipisyong hatid ng atin po mga produkto, especially ng Santong Plus Gold at iba pa mga produkto ng Yestro Health, kung paano po ito gagamitin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Gano'n na rin yung Vision X Plus natin, ha? Kung paano po ito gagamitin ng mga kababayan natin sa pag-iingat at pangdagdag, ano, sa pangangalaga ng kanila pong mga mata. Kaya tutok lang po mga katropa, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
8: Santon Plus Gold. Para healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po. Good morning po. Ano po pangalan natin, ma'am?
10: Ligaya Vicente.
9: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
10: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
9: Ay, may mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
10: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
9: Yan po yung available po sa pharmacy. Salamat
6: po. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel Santon Gold Coffee Mix.
9: Sir, kumusta po yung kape ninyo po nasubukan ngayon?
10: Okay naman ang lasa niya.
9: Saan nyo narinig na, sir?
10: Narinig ko sa mga advertises at saka sa mga radio at saka sa mga kaibigan din na mga taong nagtitik din ng Santon Plus.
9: So ngayon, sir, natikpan mo na ng personal. Ano yung kaibahan sa dati mong nakasanayang kape?
10: Okay naman sa ang lasa ko. Okay naman.
9: Thank you, sir, ha, sa pagtagkilik ng kape ng Yesto Health.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, narakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butka.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel, the secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po sa 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located.
1: Ang The Secret of Health mga katropa, hatid po sa atin ang Visionex Plus Soft Gel Capsule at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Visionex Plus Soft Gel Capsule ay isa pong supplement na sadyang ginawa upang matulungan na maging malusog ang atin pong mga mata. Ha? Ito po ay may sangkap na gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene. Mga sustansya po ayan, ha, na ayon sa mga pag-aaral ay nakakatulong po upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga mata at labanan ang mga problema. Ha? Gaya po ng mga panlalabo ng atin pong mga mata, yung irritation sa mata po natin, macular degeneration, glaucoma, cataract, na mga sanhi ng pagkabulag, ha, at iba pang mga problema sa atin pong mga mata. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong Visionex Plus Soft Gel Capsule, punta na po sa pinakamalapit ng mga drug stores dyan sa inyo pong lugar, ha. Ganoon din sa mga authorized dealers po natin, gaya ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at sa atin pong mga online shopping store, ha, sa Shopee. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At sa atin pong mga clinic, ano? Mga Yes to Health Wellness Center ay available po dyan ang ating pong Visionex Plus at lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O, kaya sa mga gusto maka-avail po nito, bisitahan nyo din po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga katropa. Sa mga katanungan, ha, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Doc, meron po na itanong dito. Ano po ang pwedeng inumin dahil meron po akong diabetes?
1: Diabetes. Yung kumbaga sa atin, ito yung pinakang lagi mong makikita.
0: Oo.
1: Kung meron po kayong diabetes, sa product ng Yes to Health, much better mag-take po tayo ng Santon Plus Gold every day. Pwede po kayo mag-take ng one capsule before meal 3 times a day. Sabayan nyo na rin ng vitamin C kasi napaka-importante ng vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag diabetic ka, marami kasing possibility na magkaroon ka ng complication like yung pagkasira ng mga nerve, pagkasira ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya di ba yung mga diabetic, ang common complication yung mga neuropathy. Ano? So ang vitamin C po ay tumutulong para makapag-produce ang katawan natin ng enough collagen para mapanatili yung integrity ng mga ano natin, part ng katawan katulad ng mga nerves natin. So, isabay ho yung vitamin C. Mas maganda kung non-acidic yan para hindi nagre-react yung tiyan natin sa ating pag-inom ng vitamin C. Ano? And of course, yung mga vitamin C from our food, mga prutas, mga gulay, merong vitamin C yan. Actually, sili nga may vitamin C.
0: Tama dok. Oh.
1: Diba? Talbos ng kamuting pula o kahit green, may vitamin C yan. And also, mas maganda sa diabetic, meron kayong essential fatty acid katulad po ng nandoon sa ating premium D3. And always consume foods that are part of the bitter plants. May reason yan kung bakit pag diabetic ka, mas maganda rin na kumakain ka ng mga bitter plants. Kasi yung bitter can stimulate the liver. Alam naman natin ang mechanism ng katawan to metabolize sugar, hindi lang yung pancreas.
0: Tama daw.
1: Kasi yung pancreas nagre-release ng insulin, ang purpose ng insulin para makapasok yung sugar dun sa cells natin. Pero yung liver ang nagse-synthesize ng mga sugar na yan para i-store yung excess at ibigay yung kailangan ng katawan for energy. So pag mapait yung kinakain natin like ang palaya, ano pa ba yung mapait na alam natin, yung mga salad na gulay na may mapapait na nature, it can stimulate our liver. Okay? And also, yung mga turmeric na yan, di ba? Mga luyang dilaw na yan, nakatutulong yan. So, another thing is, iwasan talaga yung high consumption of sugar. Ang sugar naman, hindi lang doon makukuha sa ano yan eh, sa mga matatamis talaga. Alam mo ba, ang sugar makukuha mo rin sa mga carbohydrate sources. At hindi lang, pati sa fats. Paano nagiging paano nagiging asukal yung taba? Uh-huh. Pag sobra yung taba na kinakain natin, iistorya ng katawan sa ating kumbaga, vice versa yan eh. Pag masyado mataas yung ano mo, masyado mataas yung carbohydrates mo, it will be stored into fats. Mm. Pag naman masyado mataas yung sugar mo, yung magkakaroon fats, din tataas din talaga yung sugar mo sa katawan. Mm-hmm. Because of your liver's problem na babagal siya because masyadong overpowered siya na napakarami sugar sa ating katawan. Kaya consumption natin dapat moderate lang.
0: It should
1: hindi
0: be balanced.
1: Yung iba naman kasi masyado namang ginawang wala na talaga silang carbohydrates. Mm-hmm. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbohydrates. Oh. Lalo na kung basic kasi eh. Kaya macronutrient ang carb and fats and protein. Oh. Kasi yan nga yung pinakapangunahing kailangan ng katawan. So kumbaga ang principle, hindi pagtanggal kundi pag-balance.
0: Balance. Oh.
1: Oh, yun po yun ha. Mapapayo ko sa mga diabetic na pwede nyong gawin as prevention and also para ma-maintain din nyo yung magandang kalusugan kahit may diabetes po kayo.
0: Ay ba kasi doc, kaya nahihirapan sila ano, to control their sugar. Omission kasi ang ginagawa nila, no? Hindi balancing ng kanilang diet. Yung iba, halos hindi na kumakain ng ano, mga carbs. Pero malakas naman mag-intake ng mga fatty foods and other processed ng mga pagkain, ano? So kinakailangan kasi balance, mga katropa, mga kaibigan, no? Baka naman yung iba eh halos wala nang kinakain din na any source ng fuel sa inyo po pangatawan, ha? Kakaano nyo, kakaisip na baka tumaas yung sugar mo, i-omit mo na lahat ng mga pagkain na possible makapag increase ng sugar sa inyong pong dugo. Eh, mahirap naman yon, ha? Kaya kinakailangan, dapat balance talaga lagi yung atin pong pagkain. Balance yung carbs mo, balance yung sugar, yung fats na kinakain mo, and also yung protein na ating kinakain. Kinakailangan balance po lahat yan siya, ano? Kasi anything that is excess, take note mga katropa, anything that is excess, ang katawan natin, automatic kinoconvert yan into triglycerides. Lahat yan, lahat ng sosobra. Sobrang carbs, sobrang fats, sobrang protein na nakain natin na hindi nagagamit ng katawan natin, automatic kinoconvert yan into trigly. Ano? So, pagka mataas yung trigly natin, yan, isa rin sa nagpapabigat ng sistema sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya, dapat balanse lang po lahat, okay? Eto, another inquiry. Ano po ang maiwapayo nyo sa aking kalagayan? May allergic rhinitis po ako. Nahihirapan po ako sa aking sipon. From childhood up to present, 4 times na ako naoperahan sa sinusitis. Ito pong huli, noong November last year. Rosaline po ito ng Rosaline ito. Maraming salamat po.
1: Oo, pag tinatawag na rhinitis, allergic rhinitis, maliwanag allergy. Hindi talaga siya nagagamot ng 100%. Katulad din ng mga asthma, katulad din ng mga other allergies condition. So ang pag meron kang allergic rhinitis, ang pinakang best talaga na way para ma-minimize yung atake niyan is talagang ma-minimize din yung exposure sa mga triggers. Kasi pag allergy, yung trigger ang iniiwasan dun eh. So, nangyayari yan kadalasan kapag morning. Okay? Kapag panahon ng tagsibol sa ibang bansa, yung maraming bulaklak. Kasi mga pollen, yung mga alikabo, can trigger allergic rhinitis. So, ang mga natural remedies na ginagawa para ma-prevent yan, ito'y ginagawa ng karamihan. Una, yung tinatawag na saline nasal irrigation. Hanap kayo online ng
0: solution.
1: May tinatawag na neti pot o ato nasal wash. Na mura lang yun eh, yung may instruction doon na lalagyan mo yun ng medyo maligamgam na tubig na pang-wash ng nasal passages natin, So, ang tawag doon neti pot, yung mga traditional way, merong mga saline spray, saline meaning salt. Yun yung noon. Tapos kinakailangan din kung inaatake kayo ng ganyan, pwedeng steam inhalation. Kasi yung steam nagpapaginhawa nung daluyan ng ating hininga. Kasi pag allergy kasi talagang every now and then barado ilong mo, bahin ka ng bahin. Yun yung problema. So, pwede kayong gumamit ng mga inhalation, steam inhalation. Commonly, magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng herbal na may aromatic flavors.
0: Yeah.
1: Like peppermint, eucalyptus, lemon, pwede gamitin yon. Then, pag kumukulo na yun, yung steam, yung usok na galing dun sa kumukulo, yun yung lalanghapin ng bibig at ilong.
0: Mm-hmm.
1: O, nakakatulong yun. Ano? Sa home remedy naman, ginagamit namin pag may mga allergic rhinitis, asthma attack, sibuyas, bawang at luya na may kasamang honey.
0: Honey.
1: Yun. Kasi pag nakain mo na yon yung yung kasing onion, meron siyang quercetin. Yun yung quercetin content niyan, yan yung pag hiniwa mo yung onion para kang nagluluha. Yun din yung ginagamit para mapatahimik yung parang allergy response. So gawin niyo yun pag ina-allergic rhinitis kayo, kain kayo ng chinap-chap na onion na may honey or yung honey kasi nag-neutralize yun ng tapang eh.
0: Tapang,
1: para makain mo siya. Pero maya-maya lang, parang yung ano, yung B4, mararamdaman mo na yung improvement sa iyo. O, ganun po yun. Tapos, vitamin C, always take vitamin C. Kasi ang vitamin C kasi, nagpapataas ng ating resistance.
0: Mm-hmm.

0: ano kayo, punta kayo sa mga lugar na may sariwang hangin katulad ng tabi ng dagat, sa may gubat.
1: Mm-hmm.
0: So the body can adjust kasi pabalik-balik talaga pag mga allergy, ano. Especially noon pa meron na kayong ganyan. Oh, yun po yung maipapayo ko sa inyo, at iwasan yung mga pagkaing punong-puno ng preservative.
1: Mm-hmm.
0: And additives, kasi may mga marami kasing additives and preservative na mayroong nagko-cause ng allergy.
1: Oo.
0: Talaga.
1: Ah, kapag trigger.
0: Ah, nagti-trigger 'yan. O, kaya as much as possible organic, natural food much better. Plant-based para makaiwas kayo sa mga ganyang triggers ng allergy.
1: Mhm. Yeah, sa mga kababayan natin na laging inaatake ng allergic reactions, ano? Napakaano pa naman 'yan. Napakalaking sagabal, Doc. No?
0: Yes.
1: Mayat maya, bahin ka ng bahin, mayat maya tumulo yung sipon.
0: Oh.
1: Alas hindi ka na makahinga. Oh. So 'yun po mga kaibigan.
0: Saka hydration, ha, yung damang-dami ng tubig kasi yung tubig pala nakakaiwas ka sa paglapot ng plema, pampanipis ng mga plema sa katawan. Ito pa namang allergic rhinitis, parang laging black, naka-black yung either one part, nasal passage mo, minsan dalawa. Kaya humihinga ka sa ilong, ay sa bibig. Pag lumala pa naman yan, pwede ka magkaroon ng sinusitis.
1: Yun na nga problema. Siya, apat na beses nang naoperahan sa sinuses niya, ano.
0: Kaya, i-try niya yung ano, yung nasal cleanse, yung i-type mo lang sa ano, sa online yung Netipat, no, makikita mo na doon yung mga pwede mong gamitin na ano, na kagamitan para sa sinus flushing or yung nasal passage washing.
1: Tapos iwas, ha, sa mga nakakapag-trigger. Yan ang pinaka-importante talaga dyan. Dapat alam nyo na, ano, for how many years na naranasan mo yan, dapat alam mo na kung ano yung mga triggers ng inyo pong allergic rhinitis, ha, para maiwasan ito sila. Okay? Yeah, Doc, another inquiry. Doc, pwede po ba magtanong, yung anemic po ba ay maaaring konektado din po sa myoma? Kapag may myoma ka.
0: Pwede. Alam mo kung bakit? Kung meron kang myoma or any kind of, kasi pag may myoma ka tapos dumudugo, yung nagbi-bleed ka ng pagkarami-rami, isa yan sa dahilan kung bakit nagiging anemic.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre, kung may pagdurugo ka, alam mo, menstruation mo sobrang madami. May mga ganyan, eh.
1: Menorrhagia.
0: Oo. Lalo na pag may menstruation kayo, caused by any problem sa uterus, may bukol, pangangapal ng matres, yun po pwede makapagpababa po ng volume ng hemoglobin sa katawan natin. Pwede rin yung mga ulcer. Even ngayong almoranas na dumudugo lagi, bakit dumi mo, dumudugo, eh. Pwede mag-cause yun ang pagbaba ng volume ng hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin nyo po doon, kung meron kayong myoma, kung wala naman bleeding o pagdurugo, eh, palagay ko hindi naman yun yung nagkakos siguro. Kasi any pagdurugo kasi sa katawan, possible magkakos talaga ng anemia yun. Pero kung wala naman kayong pagdurugo, kahit may myoma kayo, eh, kumonsulta sa doktor kung ano yung reason bakit kayo nagkakaroon ng anemia.
1: Okay, ito, Doc, another inquiry. Ask ko po, yung ugat sa likod ng left eye ko, ano po ang herbal na pwede kong gamitin? May ko ng Pampanga.
0: Any issue sa mata, merong nilabas ang Yes to Health na supplement na specific para sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Yung Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa Vision X Plus, meron na itong lutein, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin E. So, tapos kain kayo ng mga ano, pagkain na mayaman sa carotenoids. Basically, yung mga orange, yellow pigment na mga

0: Eat the Bulls. Yan ho talaga yung pwedeng kainin para sa kalusugan ng mata. So, everyday, mag-take ng ano. Pag may problema ka na sa mata, gawin mong one capsule three times a day yung, ano, yung Vision X Plus Soft Gel Capsule for a certain weeks para makatulong po ng mas mabilis sa inyo.
1: Mm-hmm. Oo. So, sa mga kababayan natin, ha, na merong any issues sa inyo pong eyesight, i-partner nyo yung Vision X Plus sa

0: premium D3 natin, tsaka yung vitamin C. Ano? Kasi yung premium D3, meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan para sa mas mabilis na absorption and assimilation ng mga fat-soluble vitamins na nandun sa Vision X Plus, mga kaibigan. Ano? At ang vitamin C naman, well, alam niyo ba na ang mata natin ang pangalawang organ sa katawan natin na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C. Dahil nga sa mga oxidative stress na nangyayari sa mata natin, kinakailangan nito ng madaming antioxidant primarily. Mm-hmm. Yung vitamin C po na yan. Kaya gamit na gamit, Dok, ang ano, vitamin C sa mata po natin. Mm-hmm. Mga kaubayan, ha. So, take nyo po yan, ha. Vision X Plus, vitamin C, Santon Vitamin C, and Premium D3, mga katropa. Okay? Ah, Dok, another inquiry. Pahabol ang katanungan. Dok, ano po ang gamot sa hindi makaihi? Wala gana kumain, parang nasusuka. 71 years old na po ako. Susan po ito.
1: Babae.
0: Oo.
1: Oo, kasi pag lalaki, commonly prostate enlargement yung dahilan. Pag hindi makaihi po, tapos babae, ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up. Kasi pag hindi ka nakakaihi, mahirap yun. Commonly, ang dahilan yan, pantog. Oo, may problema yung pantog natin na dapat ma-address. Minsan, infection. So, ang suggestion ko po sa inyo, nanay, since sa edad natin, kinakailangan talaga magpa-check up tayo. Then, pag malaman ng doktor anong dahilan, so mabibigyan kayo ng karampatang gamot. Pwedeng bigyan kayo ng antibiotic, depende sa makikita ng doktor. Ngayon, sa side naman ng naturopathy, pwede kayo mag-take ng ating suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, bilang pantulong sa sustansyang kailangan ng katawan. Kasi alam mo, wala namang kondisyon ng katawan na hindi nangangailangan ng level of nutrients na medyo mataas-taas. May sakit man tayo, wala tayong sakit. Lalo na kung may sakit, mas kailangan natin. Pero ang advice ko po sa inyo, pa-check up. Kasi mahirap pag hindi ka nakakaihi. May kinalaman po yan sa pantog o sa kidney natin. Na dapat ay agaran, eh mabigyan po ng solusyon.
0: Kasi ano yun, Dok? Pwede either blockage or baka wala ka rin maiihi. Baka ikaw ay dehydrated na din.
1: Ayun nga.
0: Baka hindi ka palain mo ng tubig.
1: Sa mga lalaki, pag may ganyan, di ka makaihi. Talagang malalagyan ka ng urinary catheter. Commonly kasi, pag lalaki, prostate enlargement ang dahilan. Iba naman, alam ba, babae ka, siyempre, ang possible niyan, yung iba nagde-develop ng urinary, yung bladder stones, di ba? Mm-hmm. Sa ating urinary bladder. Na nakakabara doon sa daluyan ng ihi. So, anything is possible, pero pinaka-importante, alam po ninyo kung ano talaga yung dahilan sa pamamagitan ho ng pagpapasuri. Punta ho kayo sa isang doktor para malaman kung ano po yung kondisyon. Yun po yung advice ko kasi mahirap kapag, una, hindi naman namin kayo nakikita. Pangalawa, yung ganyang sitwasyon kasi na hindi nakakaihi, nandun na yan sa mga emergency situation na kinakailangan dalhin na po natin talaga sa isang doktor para malapatan ng paunang gamutan.
0: Okay. Na, Dok, pahabol ang katanungan. Tanong ko lang po, bakit tuwing umaga sumasakit ang bewang ko, pero sa hapon nawawala naman? Brendo po ito ng Cebu City.
1: O, yun yung nangyayari kapag ikaw ay merong problema sa hugpungan ng iyong mga kasukasuan. O, bakit sumasakit sa umaga? Kasi sa paghiga natin, alam mo, sa paghiga natin, yung posture natin na nakaka-apekto.
0: Mali.
1: Ano ba yung posture nyo? Ang pananakit ng balakang usually, yung mga taong ang higa nila flat. Yung nakatihaya, tapos nakadapa. Yan, pananakit ng balakang mo. Ang pinakamagandang posisyon ng pagtulog, that is ergonomics dun sa ano natin,
0: sa spine
1: ay nakatagilid. Kung ayaw mo magkaroon ng tawag dito yung acid reflux, pwede on the right side. Pag naman may issue ka sa heart, mas relax yung on the left side. Alin man doon. Pero yun yung dahilan. Ano? Pag-gising natin, masakit ang balakang kasi sa posisyon niya ng pagtulog. Bakit nawawala siya sa hapon? Kasi gumagalaw na kayo. So once na we are moving, yung articulation ng ating mga joints, nagre-release ngayon ang ating pong mga kasukasuan ng fluid na naglulubricate dun sa mga hugpungan na ating mga buto. So nawawala na yung tension. Saka nakaka-move na yung ano natin. So yun po yun, ha? Kaya pagising sa umaga, ang gawin niyo, konting stretching muna, stretching ng inyong mga balakang. Kaya nga sabi ni Yoyoy Villamin, mag-exercise tayo tuwing umaga. Kasi yung katawan natin, is lagi siyang sa gabi, kumbaga steady ka lang tapos yung mga posibleng ngalay mararamdaman mo yan. Kaya ganun pong gawin nyo, exercise, stretch para mawala yung alay. At yun po ang makakatulong din naman sa ating circulation po yon.
0: Mm-hmm.
1: Saka ano ha, pwede kayong uminom ng Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm, kasi meron na siyang antioxidant na katulad ng glutathione, meron pa siyang collagen.
0: Yeah.
1: Ang collagen ay pampaganda ng kalusugan ng ating kasukasuan.
0: Iyon ha. Pagkagising mo sa umaga, higop agad Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm, habang nag-i-stretching, doc. Oh, ayan yung higupin ha. Santon Gold Coffee Mix, napakainam niyan.
1: Gaganda ka na, babata ka pa, gaganda pa yung kasukasuan mo.
0: Okay. Doc, maraming salamat. At baka may pahabol ka pa mensahe, doc.
1: Siyempre, thank you very much po sa ating mga katropa. See you again next week. Kasi tomorrow, Saturday, mm-hmm, na eh. Oh. So, sa Sunday, ang ating programa ay 11 to 12 ng tanghali. Mm-hmm. So, magkita-kita po tayo sa Sunday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless. And maging ano po tayo, healthy every day.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Saka lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong panalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maing pamitasan, Hawaii Labort ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

0: 救救我！
1: 妈，
0: 妈，妈，什么的，救救我！

0: No anymore.
1: Ojo.
0: Kun mo na. Pakyas na ihapunta makaanak. Abi na kong mabdos na kaki. Ana makang wala ka tong hai sa imo binuwan nga sakit.
1: Abi sa bitaw na ko kay wala naman ko gimens. Pero delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.

0: Kadaghan ba yung mga dahong dinis kawas eh? Paitan ni mga kahuya, nagsige na landig katagak. Samot ni mga laya nga dahon.
1: Mao din wa mo mabios kay baog.
2: Maud yan!
0: Si Edith tawag si Mary. Oh, sige na lang na sila sulti niya. Sige, tanaw na ako. Ako na lang ipasabutan na ilang topic ko. Mga tao nga wala hindi nga kinabuhi. Mga Marites o Marisol.
1: Uy! Ako pa'y bana, no? Ako ginabiyaan, uy!
2: Asas na, hindi naman na mga anak ko ay pilipusta.
1: Oo, oh, bisang mong pista mo gano'n, hindi gano'n siya mga anak.
0: Ako'y gigilbak ang mga tawhanang dako. Labo ang hay. Isa ganiya? Kanahan de. Ako'y gigilbak ang mga kanahan niya dako. Ako'y gigilbak ang mga kanahan niya dako.
1: Sos, ako pa ng bani.
0: Ako, good.
1: Oh, hingon ko, biyaan ko ng asawa.
0: Ay, masoda ko, sabay. Maglingkay lang ko. Kahit tingalig, makatubag ko nila.
3: Ay, nagulat tagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilaw yun na sila na ako.
3: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Maria.
1: Melly, unsa may ato?
0: Wala lang, oy. Kanahala ko magigchika-chika ni Mugad. Nya, wag diya si Dita ay milakaw.
1: Kuan, may buhatong para ba ko?
0: Hala, kala isa tao, oy. Eh, kung ano ganyan kakabastos? Ha? Nagali makiksulti ni Mono. Pero mangabog ka naman.
1: Wa man ko mangabog. Naalam ko'y buhaton mo nang hindi ko makahigayon ni mo sa pakiksulti ni mo.
0: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka nga, nindo lagi mo mga sinina. Mga bago, ay.
1: Ha?
0: Oo, ha? Yeah, mga usa ka semana ng mga lalaki na malay mo gisulog ng mga bag-o lang sa akong pinanaw.
1: Okay.
0: Oh?
1: Tinuod lagi. Okay, regunita na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bag-o na nga bliba. Maung daghan ko og napalit. Manalikos ka, Wasoy. Kaya sagbot naman sa kaayo.
2: Ay! Ang mga! Bayan, no?
1: Na, ang mga libakira na subay. Nanasab sa atbang ang Marites ug Marisol din sa amo.
2: Panindot nindo pa og si Nina. Pero okay di ay to.
0: Okay. Pero no, in fairness ay dili ba ang kay okay niya?
1: Okay, kaya lagi pasabutan ni nila.
2: Kung saan, di man ka-afford ang brand new.
0: Oh, bitaw, lanod, wapoy.
1: Kaya lang ko maminaw nila. Makalagot gud. Pero pagong nasa Ria, pagong lang gud.

0: anay lang, DJ ORC, kapila na gyud ko sila, o kapila na gyud sila, nagpadungog-dungog na. Kani mga marites na akong silingan. Usahay, lami na kay itubag, apan likayan lang gyud na ako, DJ. Sa puto, tid kaayo ko. So ako na lang gyud ang ginalapos sa akong dunghan, o dunggan. Di ginimawasa kong huna-huna. Kahibaw mong good ko nga akong ilang ginapadungog-dungog. Di na lang ginakuhuna-hunaon kay basinyag magkagubot me. O kahibaw ko nga akong bana dilisad makauyon. Hangtod nga niabot ang sitwasyon ug mao kini ang nahitabo.
1: Ayaw yung nagtagda ang mga tsismosa ni mong silingan, Ria. Tungod kay kung tubayan na ni mo, ikaw lang ang alkansi.
2: Tinood ka na. Kanang gisulti si mong inahan, Ria. O gahi, palapos sa pikas dunggan ang imong mabati gikan nila.
3: Ambot ani mo eh, pa. Hangtod ka nos ang maantas na kontanan. Ang ako lang, di ko makapugong sa kong gibati. Ug mutubay na ko nila.

0: Ay, human lagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masuod na ko.
1: Wala doon! Kano'n sa makali mo, Mabdo, sa usa ka baon?
2: Mumabdo sa inang baog, no? Nga di man giyon. To ba? Takatang kada?
0: Makatilaw mo na ako. Karon mo! O, sa to'y niyang gilibak?
2: Ha? Aw, natin may gilibak?
0: Ha? Kaklaro ato? Nga naghisgot mo og baog?
1: Uy, uy! Kay nga, no? Baulik ka liyo? Baulik ka?
2: Nga no, nahalangan mang ka diarrhea? Aw, baog siguro ka!
1: Ay, kusuko dahi, oy! Di ba kay ikaw ang mong istoryahan ba? Kasi ba yung basok ko, ay?
2: Aw, baog guro! Kay, maumay na igo!
0: Kaklaro ato? Nga ako ay niyang gipasabot? Klaro kaayo nga ako!

0: Ayaw nagdagdag ng klasiyo sa mga tao. Kaya ikaw rin alkansyon. Magkakita na kang away, ala.
1: Makalagot mong good pa.
2: Ayaw na lagi tagda. Kaya ikaw rin ang maalkansi. Ayaw itandi ang 20 pesos sa peso.
1: Ma...

0: Salamat sa paghatod ani dung ha. Inalang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pagyo dinis amo.
1: Sige.
0: Ay, naikog pa ako da. Gipahatod pagyo ni nang lali ang iyang pasalubong sa iyang anak. Masood na ko ha.

0: mai mi an hi ding laki
1: ha
0: mai mi an hi ba
1: wa man
0: ayo pa makak do nai mi an hi ayo pa glimot
1: wa lagi
0: wa
1: manak pa gamay ko
0: di kanto ding anak ni nang lali dili pa mi an hi siya mi an hi siya
1: oh mi an hi siya nagatud sa gihatag nga pa sa lubos si mama. Pero kada yung tramang kaayo!
0: O doon ay may anhi! Ing na ana! Ha?
1: John! John! Sa ba? Ang ako ba? Ha? Sakit!
0: May relasyon mo sa anak ni ng lali? Ha?
1: Ha? Oh,

0: Kau na.
1: Kau log imo.
0: Suko ka?
1: Hangtod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong gipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano masuko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kisa may tigato di mo og sulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta.
1: Sila ba? Sila?
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Buangas, ha? Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!
1: Uy!
3: Uy! Kaisugod ni Maria!
1: Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
3: Unsa?
2: Uy! Nausa ka liya, day! Uy!
1: Madaog unsa!

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kaya kung friend pa tareya, no, ako di mo diskarte unsaon paghanay.
4: Totoo ang chismis, but it's none of your business. Totoo
3: ang chismis. Wala sa mga gusto mo tambagin, ha?
4: None of your business.
3: Hala, ang dama inyong numero 0925-994-6868. 0928-550-875. Oh, no, day. Mali tayo. Wait lang, bi. Asa itong nga sipper? Pasabak sa nangangis. Uy, asa itong nga sipper? Akan ni. Akan oh. Hala!
1: Ayah!
3: Abin ako ang W mo, ang Z.
5: At sila pa yung merong tayo na magalit. May nawawala, bakit hindi mahanap? Huwag mong tanungin sa akin yun.
3: 0928-550-8727. Ayan po, 0928-550-8727. Okay na nga ito ang phone number nga pwede nyo tawagan araw kita mag-chismia. Ayan ha, sige na. Visayas, Mindanao. Wala may load. Balikan na ako, 0995-994-6868. Paminaw sa natunin ko, Andy, kaning kanta sa X-Battalion B, totoo ba ang chismis?

0: And that was XB Battalion, Chismis. And yes, Toto ang Chismis, but it's none of your business. Toto ang Chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istoryahan, Rhea. Oy, bye. Alas dos, just na sa kahaponan ka tropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, unsa man letter A, ipabarang.
1: Ayaw!
0: Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong giingon ganiha. Assignment na lang, nakalimutan.
1: Ayaw!
0: Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
2: Maganda ang chinita.
0: Hello. Kinsa ganit ni? Chikahe ko bi, kinsa ni?
2: Sa ikadoan ni gayon. Nagapanawag na usa. Mr. Dato Kari.
0: Hello! Ayan, taga-Jensen. Sabi naman itong mga taga-Jensen. Shout out sa mga taga-Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim, manim.
1: Ayan!
0: Hello sa imo, Adina. Uy, o sa may machika ni mo, o sa may masay ni mo, ano itong letter sender nga nagka-problema man ni siya.
2: Ito.
0: Anong masasabi mo?
2: Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
2: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at?
2: Talagang maghahanap na ng pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
2: At kapag ka ito ay sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
2: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling.
1: Ayan!
0: Ayan, sabi mo eh.
2: Pangutana
0: niya, di ba? Na siya yung mga pangutana. Ano siya? Pwede ba doon niya makiha yung silingan sa mga fake news? Ayan.
2: Siya mag-yod may naikatungod na makiha. Ay, kiha pa na mga uplo. Noon ka sila may namuna, ah. Mga shit mong dako.
0: Ayan, suko niya. Kaya ka kakungkuhan, migo, oh.
1: Ayan!
0: Hindi ganun. Oo, magagalit at magagalit ka talaga.
2: sa balaang kasulatan na ang pagpangalibak sa usa ka tao na wadi buhat na daotan. Tamara na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah. As in.
2: Oo.
0: Ang gross naman nun. Bakit ang ano? Ayaw ha. Ganun pala yun. Parang sa Bisaya pa, ang mga tao nga manguan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti o mga di maayo, samara nga gikit-kit ni mo ilang mga unod.
1: Ayaw!
0: Kangilingin pa. Bakit ang nakaka-ano pakinggan? Aside from that, bahin sa iyang bana. Sa may maingon mo sa iyang bana nga. Iyang bana kay nagpa-apekto mo siya sa check ka. Uy.
2: Otro pa ng iyang bana.
0: Relax lang. Di rin masuko.
2: Tap. Parang ginang imong pagsigumad sa imong asawa.
0: Oo. Tinuod. Kung maoman galing isusamay ni Ana, dali ra kayo siya masuko. O yada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
2: Igor, gani nagdawag pa sa loobong tong anak sa iyang silingan. O niya.
0: Oo.
2: Magdodo na dayon.
0: Tinuod ba?
2: Isang pagkaunsa.
0: Ay.
2: Kung mauna,
0: kung
2: di
0: mauna,
2: na maog.
0: Dili, gid ni maog yun.
1: Ayan!
0: Sure, Jun ko. Dili, this is not. This is the end.
1: Ayan!
0: Oo. Usa may tambag ni mo.
2: Ang akong tambag lang yun. Ikihagin na lang ko eh.
0: Na.
2: Ay, araw matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
2: Okay. Araw makuha-kuhaan po lang. Daga na kayong salaan kalibutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Ayan. May na mga tanggal na ginahinay. Diba? Correct.
2: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito. Kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye. Ay na.
2: Nagsisimba daw kayo pero mga demonyo pala kayong ano.
3: Oh, kumalma ka! Kumalma ka! So, ang puso mo.
2: Huwag niyo talaga kinang sa mga gitawain niyo. Pinagamit yung pangalang Kristo para kayo.
3: Huminga ka ng malalim. Huminga ka ng malalim. Ako kinakabahan ako sa'yo. Ano ha, Dato Kalima? Ako yung natatakot sa'yo. Alam ka mga ganyan. Kasi tayo lang dalawa dito. Hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
2: Hindi pa kasi makigilan eh.
3: Oo. Nakakainis nga. Totoo. Naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
2: Kaya pa ba kayo magbabago kapag dumating na ang oras na araw ng pag-uukom, saka pa kayo magbabago?
3: Mm-mm. Sa true.
2: Oo.
3: Ito yan. Ay, yan! Oo.
2: Hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingin ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
3: Ayun. Salamat sa iyo, katropa.
2: Hinapan ka na, nakahatag ko kamayang landag sa kay Ray, yes. No, na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
3: Yeah, thank you din. Thank you so much. I'm na papa.
2: Pwede ba yan sa kubi?
3: Ha?
2: Pwede ba yan sa kubi?
3: Of course. Oy, ano kung dili? Asa ba ka naminaw karon pinaagi sa radyo o pinaagi sa kuan?
2: Pinaagi sa radio po.
3: A radio. O, sayang, wala ka naglantaw sa akong live.
2: Sama paglantaw, no? Mukha mo kung si Kuya James na di makakita.
3: Ah, okay. Understood. Sorry.
2: Usa ko ka PWD.
3: Mm-hmm. Pero feeling ni mo guwapa ko.
2: Oo.
3: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
2: Wait, alam sa kasayuran na sa atong mga tigpanginaw. O sabi ko ka ano PWD, pero nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
3: Wow. Di ba mo niya akong pirmi ginaingon? Ako, I'm a very fan of music. O ganun ang ginapost yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga, the world is too empty without music.
2: Yan, no?
3: Mm-hmm. Thank you, kaayo ka, tropang Dato Kali.
2: Opo. And opo. Hi, kayo, Dodo Magenta.
3: Ayan, yung shout-out mo na.
2: O sa kanang mga nakailan ako, no? O kanina mo po, PJRC, ma'am.
3: Thank you.
2: Salamat, pagtubag. Pwede mo request to kanta?
3: Try natin play yan, ha? Kaya, basta wala ang tinaghan nga mga kuan, daghan nga mga...
2: Sige lang. Try lang. Yes.
3: Correct. Go!
2: Habang ako'y nabubuhay na kundiin ang akong kauban mo ay nagkanta niya na.
3: Kinsa man?
2: Si Sunshine.
3: Habang ako'y nabubuhay, tignan natin dito.
2: Oo. May nalungkod ba? Bisa buwa sa magkita, at least madumog din mo nga kung tuktog. Okay na
3: nga. Habang?
2: Oo.
3: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
2: Basi ba pa ma-download?
3: Oh, wala pa na daw. Ayan! Ano ang gagawin? Ayan! Sorry! Sorry! Pero napindot ko yung ano! Thank you so much!
2: Thank you! O, kinigyapo na ginawa akong dato sa pagigugma, pandiri dato sa kwarta, dato kaligyapo na daingon alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas.
0: Tatropa mo, XSM, X-Rated. Exciting!
3: Oh, kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag, pildihon niya si Benji Talisi. Pagkino niya, og, alang sa nagkaiusan, nakik, uy, wait lang, reporter, mag-guru na mo ni. Murag, Ayan, open na tong linya, ha? Dali mag-o-all. Open gapon. Makichika lang gapon ko sa inyo, ha? Sa parkaroon, Doc DJ, no? Wala pa man. O, mangulit lang ng tao, eh. Kumawa mang gati. Ano, wala mo minanawag, uy? Mangulit na lang, maybe? Alas 2:19 na. I just wanted to take this chance na maka-thank you sa ato ang mga igsuon na mga PWD. Salamat kaayo nga I know nga you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon, dawat og nagmalipayon. And gusto na ako magpasalamat nga giuban ninyo, gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw, ang pagpaminaw sa among mga tingog, makahatag na mo o kanang kadasig ang inyuhang presensya. Labi na pag may kahibaw kung o sa ka-PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. It gives me a inspiration. Isa pa man sa kadaghang problema, o sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga Sig Pangayog Tambag. I really believe nga life has a purpose no matter what. Thank you sa inyo ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag gini akong kagulbaan kay Charlene. Dili, a DJ, wala man lagi kagahapon.

0: Darwin, diha sa may Negros Oriental, sa gihulungan ng kanlaon. Hello po sa inyo ha din ha. DJ Reyna, good afternoon ha. Napod ko, nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimyang Buhon. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJ RC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo. Uy, wasad mo kurati. Nakuratan mo kurok, GG. Uy. Ano ba kurati ka ng JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
1: Yes po, hello po. Isang magandang Chinetar.
0: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga yung background palang gabi. Naririnig ko. Oh, naririnig ko yung sarili ko. Ay, hindi ko gustong marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
1: Okay na?
0: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
1: Ano ba? Ikaw mo na kung gusto.
0: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibton ako ni saksakan din.
1: Ay, ibton?
0: Di sa ibton? Ipaong-ong?
1: Ipaong-ong
0: sa? Mura ba na yung mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Nagasya na ikaw natunayin. Ay, kamoy no. Wala, judge mo. Muna ngayon ako sa inyo. Nagmagmahay gud ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
1: Sayang. Wala, judge may nakaabot.
0: Wala, judge. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ko. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuan, sa atong X-rated drama karon.
1: Ah, nakadungog pan pod.
0: Ah, unsa may machika nimo ani nga nadumugan man gid niya mga ilang mga silingan.
1: Sige, okay, wow. Lain na pud ni silingan no. Lami nindot yun na pang kuanon.
0: Asa man, unsa man pusilon at charla.
1: Ba.
0: Unsa may buhaton? Ay, bitaw, unsa may angay buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead nga siya ang mukaso.
1: Mungani no gibalin no may hinuon.
0: Oo.
1: Oo, mas ko ano yung unang tanag yun. Mahawa na lang sila di. Oy, okay. Grabe na magka-dagag-chismusa na niya.
0: Betaw.
1: Pero, noon po, bisag asa mong ka, naamag ko na may nga na.
0: Yes, oo.
1: Kay, bisa pang mubalhin ka, mura mong yapo nito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin yung sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Tuo po yung bana po. Mas labaw po niyang iyang bana nga.
0: Ayan. Kasabi ko niyang bana, tagaanta kag 1 minute, kasabi iyang bana ha. Go.
1: Ikaw ba bana, ay sigpaminaw ng silingan.
2: Ayan!
1: Muna na ba, iasawa na niyo mo. Dapat yung asawa, yung paminawon, yung silingan, wala yung paminawon noon.
0: Mm-hmm.
1: Saan na ika? Na kay kuan? Na kay pangutok?
0: Kana. Bundaki, Marvin!
1: Mas piliod ba yung mali ang silingan? Kalitsugas! Ang sipawikang bayot! Buto mo ba naman? Kalala dito lang yung silingan ng ibang puyo?
0: Oo. Ano?
1: Dapat yung taon na ako, hindi mo asawa ba? Kahit... Kamunggo rin may magkatimbaya yung usay problema, di kay imo kasawa po din yung hukukan po sa mga tismos.
0: Oh, iasang ka ng bundakan in town. Imbis sila mag-unong.
1: Wala ay bundak. Dito lang sa silingan mag-bundak. Yung asawa na may iya po smoke to smoke po. Napaliharap po. Ibon maminaw.
0: Sige.
1: Kalitsogas.
0: Kana. Suko na ka. Hinahina na ka. Atake yung kagahiblad.
1: Wala pa ko na suko eh. Nag-career.
0: Anyway, tama dyan ka diha, Marvin. No? Sa tinuod lang, no? Dapat iyang bana. Murag ka ng inanamang good. Pag mag-asawa good mo.
1: Ibigang bana, mulaban sa asawa.
0: O, una ni mong kuana nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imuag yung una nga ka ng tuhuan ang imong asawa. Diba?
1: Oo, magmung sa dosalain noon.
0: Ay, nako.
1: Wala dyan siya love, wala dyan siya pag-love sa iyang asawa. Kaya dito mo siya mutuo.
0: Oh, salat siya ni mo ni
1: kuan. Dito na lang kapuyo siya mong silingan.
0: Kamu nalai pag-ipon.
1: Ay, oo, pag-ipon lang mo dito. Kaya, poros mo nga tismoso.

0: Wala tara mo kung unsay mga libak diha. Muna nga ang inyo pala lagi bang ilimpyo pa yung isyong balay.
1: Sige, pangasabak.
0: Hindi na yung nagkaldero. Malimpyo pa yung kaldero.
1: Masa may last word di mo, Ani?
0: Sa inyong brief?
1: Masa may last ni mong tambag, Ani?
0: Ang last na kong tambag, Ana.
1: Ang tambagi na.
0: Pasagdaan.
1: Pasagdaan.
0: Pasagdaan na naman ang mga tismusa na diyang tismuso kay inoon. Dili man na maka... Dili mo pa na makaon na ilang kwan. Ang isang... Unsa man lang tumbag. Pasagdaan na lang kung di mo. Isa po raw na lang yung mga sila.
1: Corrected by... Kay,
0: wala ang yung kay ma... Kung ano na, dili mo na makadato. Kung unsa may ilang itismisi mo ha, dawata. Mm. Eh di mo pinood.
1: Kana. Salamat ka ayo Marvin ha.
0: Wa pa kanin sila ka kuan gani di JC wala pa sila ka labas ng panting break ba sige nang panting snusa.
1: Maigo man sa taan na. Maigo sa taan ng mga inana. Dito maghisgo to panting panting.
0: Wala ka tayo sa ilang panting nga nagisi na.
1: Oh, ako kay di man to magisi kay tibak bitaw to mo gagmay naman kay tuog ko ay gigmay naman kay tuog tila. Di naman to madagi si gisi. Oh, katawa ra ba so oy.
0: Shout out na ko di JC.
1: Shout out go shout out dayon.
0: Ang kaya tayo ako kung kumiga po si Rizel o si Miss G9 dito sa May Davao City na siya. Ang sa tumot sa taga Cebu po si Kim si Ashley Caballero si Jessa o si Rachel o kay Jumar.
1: Ayun.
0: Especially ito Reyna Chineta. Ang wapa na lamion pa. Pwede mo po on your own, Sam?
1: Go. Go, Marvin, dali eh.
0: 861
1: Alright.
0: 2448 So, wala ko last.
1: Alright.
0: 0951 861
1: Okay.
0: 2448
1: Ayan. Thank you, katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa
0: okay,
1: mo.
0: Excited.
1: Wala na magnatog CR. Wala na magnatog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan, at 2:29 in the afternoon, kadropa. For now, I know for sure, wala pa'y nanawag karon. Ay, naadi ay. Pabti kay, nagpindot ni sa dial. Hello, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
2: Hello, DJ.
1: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
3: XFM 89.1 Davao City.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edmu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edmu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Exciting!
1: X-rated. Sa XFM.
0: Hindi man ingon nga maging one-sided ka, pero paminawang hindi mo kung sa kita ang tinoon.
1: Yes. Diba?
0: Mm-hmm. Dapat maminaw ka yun kung sa paminawang hindi mo.
1: Correct.
0: Kung may tabo man galing ang kamaturan na may mong gawas, nawato na to na. Pero lago ka mo kanya na kinanayin mo ganang paminawang hindi kung sa kita ang tinoon. So, kanala siguro.

0: padung naman tamang misa
1: ano eh. Tanan din nga mga callers, mga viewers, mga tanan din ko minogyod. Kaya nagpakahilom lang. May hapon kaniyang tanan.
0: Pabili lang mo sa pagpakahilom.
1: Sa pagpakahilom, kundi din mo matingog.
0: Salamat kay Katropang James.
1: Ay, gini, kinailuan na miabot ako. Kaya kung wala pa, hindi mo makatawa may garot.
0: Salamat ka, Ayo. Salamat kung kinsa man.
1: Ang part imo ko dahil kung nagminaw ka magkaroon part, masin nga ibuong ka nga nang wakaw ni Kuhane mo, kaya nag-miss call mga ganina, wakaw yun doon. Amot, may na lang gani, kaya niabot gani. May na lang gani, kaya niabot gani. O, kanala siguro, dili, sinita o, and most especially ito sa kong wife.
0: Oy,
1: ay, ay. So,
0: sige naman na sila pangapi in taon. Uy, may panisila, sige rag pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay Katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
0: Grabe naman yan. Grabe talaga. Grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano? Galing niyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
2: Hello, Lady Reina.
0: Ah. Alam na.
2: Papa, na lovers
0: na. Ayan. Di na ako dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Reya?
2: Ah, bugnuan ay? Ako paano? Bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday daghang maritis, no?
0: Normal lang gina siya.
2: Ba, bisag, tinoon.
0: O, nananagin na siya sa palipot. O, sa may matambag ni mo karon nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya, moon naman sila may nagkaso noon.
2: Aw, awa yun. Huwag noon gani.
0: Maura, wanay laing buhat to.
2: Ang ako lang nabuntaan na ang panita. Yes, para na ka makakiya ka. Kay, isod man sa kung mukiya ka niya, wagi witness.
0: Tinoon, tinoon. Oh, that's what.
2: Wagi bili.
0: Dapat mas maayag yun na asya.
2: Makasaksi ni mo.
0: Na'y makasaksi. Aron kung magkaso-kaso.
2: Aron, makaso na.
0: Oh, correct. Ayan. Oh. Paminaw, Dayreya, ha?
2: Asa, DJ,
0: bye-bye,
2: DJ, nakabisita.
0: Agay, ha?
2: Ayun!
3: Ako, kamo,
2: exciting!
3: Exciting!
0: Yaan mo, tanik ko. May klaro niya kung I know for sure, ang uban din na nagunahunag. Unsa may gidi ay... Ano ba talaga ang gagawin? Actually, wala tayong mahimo ay na kuan. Mahimo sa tuang viewers, atong sender. Wala tayong mahimo kung wala kay buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sa nga tagaag oras ning isa ka tukar din. Actually, kani nga tukar, gikan niya sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa niya sa akong mga na-play ato mga niagi. So, ito na yung paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa niyo oras ug panahon. Ayan! Ang title, Marites.

0: That was Aliados Malves with Evils. Ayan, isa na sa to ang mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na ako nga muna ang pinaka-best nga song for them. Para sa itong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha dai, I know for sure nga kanang galibog ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Oo, counter, magka-counter kag file, mag-counter file ka. Bahin at ugi kasuhan ka kay ni sugod ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina ano na ko sa imo gina mas gina advice ako sa imo muduol ka sa barangay regarding any matter. Ipablatter sila. Kung unsa may advice sa barangay, kung di ba ito sa barangay, mag-seek ka o legal nga ka nga tabang. Ako, dili ko mahatag o legal advices because I'm not really expert on that one. O dili ko gustong mahatag sa mga false information. But one thing I know akong ikahatag lang sa'yo is what to do?
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imang problema what? O ganahan ka nga
1: napayong merong gana na magalit.
0: Di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imang problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kaba man ko nga out of anger gusto ginatukon dumugon nod-nod ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan to be wise enough and to act accordingly og sure gid ta nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kay dili gid na simple-simple ang pagpangguba og dungog. Ana ang pagpanabi dako gid nang sala gid lamina pwede ka makasuhan ana.
2: Gasit dudugasin pero ang sarili
0: ana pagguba sa dungog nimo. May mga pwede jud kay labina kay naka-apekto sa inyong marriage. Pwede kay na bugat kay na siya.
2: Gaw lilitawat
0: mura kung maingon sa imong haday ha sa pagkakaron seek legal advices. About na pud sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga mangutana siya sa imo og saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband,
2: kasama.
0: I don't know. No sa akin na.
2: Kaso,
0: once gani na minyo mo katropa, no, isa sa inyo hang una gid mo nga kakampi sa inyong partner.
2: No need kasi
0: una gid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagig mo sa inyong partner.
2: Just saying that will
0: be. Oo, dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha, labi na sa sitwasyon kung unsa man aron.
2: Mo na dating hilaw.
0: Oo, ingon pa din ni ko ano ni Charlene, mas maayo pang makasilingan og kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud guapa. Sukuan ni Charlene. Oi, tinuod bitaw pod. Kami to ay mga di na consulting taga-asa ko basta silingan pod nako wakwa. Ana lang, makadugog niya akong silingan mo yung shoptaka ni Chismis Chinita sa radyo ay. Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya dili gid na maayo ang pagpaguba sa inyohang dungog. Labi na, kay nakaguba pod sa inyohang magtiayon.
2: Pag nasilaw na ay kaya.
0: Ganahan kay kumaminaw sa imong team DJ, gikan kay Raul Galiarde, makagana oh eh.
2: Kasama, di mo na din mababalikan.
0: O, ninduta kay sa imong gisulot, I like it. Ganahan mo, ani, inyohan na lang ni.
2: Masamin na baitan.
0: Shoutout ko ni John Kirby Umbawa, nga naghinukto ka og makadungog sa imong tingog DJ. Gikan kay Anjo Punay. Talaga ba? Lungkot naman ako noon. Nakala ko kasi magiging masaya kayo pag narinig niyo boses ko. Ngayon, nagiging pala kayong ano? Nagiging pala kayong sentimental. Anyways, mga katropa, balikon ako. Kana imong Barnaday, as much as possible, siya gyud ang unang tantao nga mutuo sa imo og panalipdan ka labi na sa mga chismis. Og dili siya ang unang tawo nga mutuo bahin ni ini. Kay lisod kay kay sitwasyon mag-inusaran na lang ka sa imong battle. Oo, tungod ana no? istoryahe, siguro sa karon gyud medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaay sa og panahon ng imong bana to recover sa kanang mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan imong chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pug ka, aw, masunog mong duha. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea niya, you know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? English na ako. ano lang yod ka ng... kanang katumbahin sa imong gisulong sila niya, nagbugno mo, wala, normal ginang batiyon ni Maday. Normal nga makareact ka apan as much as possible kayo na ang susama ni Ana. Kay sa sama pa sa imong giingon, ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan, nagipusi at char. Dokra ha? Kasi pamusilon sad na nimo din ha, dili nimo pusilon. Imo lang istoryahon, Ana lang man ha? Eh, masinyang maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuo ra ba ginigidan na? Sao na lang mutuo siya sa akong mga istorya din eh. Kaya wa naman ko'y igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nalikoy hangin sa inyo mga katropa recently, nagpagawas ko sa ako ang muanga official trailer sa amo ang Lihok Films. Ayan, dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Ang official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og tickle balls. Ay, tickle balls. Pickle ball. Father's Day special movie. Kung di inang hisgutanay na kinabuhi sa usa ka amahan. O, daghan mong itag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinudanay lang noon na ate mga kaska. Di lang sa itong amahan, sa itong mga bana. Adunay mga kahiubos, mga di pagsinabtanay. Adunay mga butang nga di na ito masabtan. O nga nung ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay hunahuna nato sila ni sobra. Wala na mao. Apain. Sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung sa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod, kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag kayo nag-ingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmias itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gitang tanan na agi tumong og nganong nabuhat nila. Lisod lang gid dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot. Para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan. Nga usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nganong dili man mi gusto ani og nganong inani ang pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by Elcid Camacho from Bisaya Flix. Pwede bisitaw na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag natong trailer. Ang ato ang main cast, sig pangita ni Kaplodi og Tita Diwata, na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Niya ko kani man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud diri ra gigo sa radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera nga tong fest. Hinaal ko sa inyo mga suporta ka tropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special movie. Pickleball. Kay wa na kuy igong oras alas 2:48 minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahaponon ka tropa. Pasalamatan ako mga tipaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live og sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang Facebook Live sa radyo og asa man mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat, kaayo. Hindi na akong lipayag yun, makalipay gid sa kanunay nga. Ay magsigpanawag din. Labi nang manawag mo niya, mag-advise-advise mo, bisag wa na mao ang mga advice. Salamat. Salamat. Salamat talaga, never. Sa ako partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon. O sa ato ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting! Go! Okay.

0: X-Rated sa XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM 89.1 Davao City.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo ka ba murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM.
3: XFM time, it's 3 o'clock.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Clarex!
8: Exciting!
9: Exciting! Summer man nakatrupa.
7: Ang saya na
9: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa. Summer na, katropa. Ka-Clarex, Ana.
9: Exciting.
7: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: pare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kapiha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan
12: at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
18: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive!
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Clarex!
3: Exciting!
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamba kabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
15: Para sa dynamis?
14: Para sa turnyo ni Mrs.
15: Tour?
14: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
15: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
16: Exciting ba?
14: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
15: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin!
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Sister Pain.
22: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
21: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
24: sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
27: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
28: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
29: Extra Drive.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sis the Pain.
19: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
18: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
20: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
21: Exciting summer managatropa.
22: Ang saya-saya.
21: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
23: kini
21: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
24: Summer na. Katropa.
25: Ka-Clarence, Ana.
21: Exciting.
24: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: pag o pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
4: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Antisano, mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Santo Blasco.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blasco.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants. makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga

0: sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Zafon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: XFM 89.1. Exciting summer manakatrupa.
1: Sabi buong XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklare, sana.
1: Exciting.
2: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: So ingon ani ang plano sa Ginoo mangigala. Ngani dugang pang bersikulo sa balaang kasulatan nga naghisgot og iglesia. Babasa nato mga igsuon sa kining Marcos, no? O ang Marcos mo ni ang sugo sa pagwali, no? Marcos 16 versikulo 16. No, ato ning taga panahon mag mga higala nga mabasa ang Marcos 16 verse 16. Nagisgot diri sa sugo sa Dios ngadto sa iyahang katawhan higala. So unsa kini nga sugo nga matud pa gikinahanglan nga mahimo ngadto sa tibuok kalibutan. Ingon dinhi sa Marcos 16 verse 16. Nag-ingon, "He that believeth is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Sa 15, nag-ingon, "Go ye and preach into all the world, and preach the gospel to every creature." So, wali, moni ang sugo sa Ginoo, komisyon sa Ginoo, ang pagwali mangigala sa tanan ng mga linalang sa tibuok kalibutan. Now sa versikulo 16, unsay sunod, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not, or he that believeth not shall be damned." So usa sa sugo makigsunan, dili lang pagwali, nalakip usab dinhi ang pagbautismo. So kung lakip ang pagbautismo, unsa man ang musunod nga manghitabo mga higala human ang tao mabautismuhan o makasinati sa bautismo. Sa Buhat 2 versikulo 47 unsay giingon, nagisgot man ta mahitungod sa iglesia. Buhat or Acts 2 verse 47, nagingon din eh, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." So asa gidugang mga higala mga igsuon kadtong nituo sa wali na bautismuhan, gidugang adto sa iglesia. So doon na iglesia higala igsuon, kadiin dito sa Dios ipasakop ang iyahang katauhan kadtong nituo sa ebanghelyo, idawat niini ug nagpabautismo. No? So dili mahimo manghigala nga individual, no? Maghimo taga kinibang kita-kita lang sa atong pagpangalagad. Magkapareha lang tag tinun-an, magkapareha tag pagsabot. And then ang atong himuon, mualagad ta nga kita-kita lang sa atong kaugalingon. No? Duna gyoy plano ang Dios mahitungod sa iglesia higala igsuon nga naman. Ang tanlang nito o ang tanan nga nagpabautismo, unsaon niya? Igadugang nganha sa iglesia. But pasabot ipasakop diha sa iglesia. Buhat 2 bersikulo 47. So klaro na siya mga manghigala, mga suking tigpaminaw. Hopefully nga ito nang masabtan. No? Dili na madala sa kaalam lamang sa tao nga nagtuon base gyapon sa balaang kasulatan nga dili ikinahanglan ang iglesia. Importante nga naman plano kini sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang nagtukod niini kay buot niya nga ang mga tanang mutuo kaniya, mudawat kaniya nga ingon nga manluluwas mahipasakop diha sa iglesia. No, importante nga maikonek ka kang Kristo. Yes, importante unang-una ma-connect nganha kang Kristo. Matun pa sa Juan 15 versikulo 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit, for without me ye can do nothing. Importante nga mahisakop una kang Kristo, mahidugtong una kang Kristo. Pero hinumduman na to. Kung mahidugtong ka kang Kristo, mahidugtong ka kang Jesus Christ, si Jesus Christ adunay kadugtungan sa iglesia. So dili mahimo nga mahidugtong ka kang Jesus Christ and then dili ka mahidugtong sa iyang iglesia nga mao ang giila nga lawas og siya maong ulo. No, dili pwede nga mahingon ka nga diha lang ko ma-connect nimo Ginoo o Ginoong Hesus, diha lang ko ma-connect nimo, di lang ko ma-connect diha sa imong lawas nga mao ang iglesia. No? So sayon rang sabto na to higala igsoon. Christ is the head of the body. The body is the church. So connected ang head og body. No? Be sure nga ang body nga imong napasakupan, church nga imong napasakupan, ang ulo niini mao si Jesus Christ. No? What I mean is connected ang church og si Jesus Christ. But pasabot unsa ang pagtuo, unsa ang pagkinabuhi, unsa si Ginoong Hesukristo, mao sab kini ang lawas. For example, unsa ang mga doktrina, unsa ang mga kinibang pagtulunan nga gisunod sa atong Ginoong Hesukristo, mao sab ang gisunod sa lawas kay konektado man kini. No, konektado man kini. Pero kung bisan pa dunay iglesia apan sukwahi sa gikuptan nga pagtuo, gikuptan nga pag kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, but pasabot dili kini mao ang iglesia nga din na i-connect diha kang Ginoong Hesukristo. No, kay daghan man pong iglesia karon. Dili na to ma limod nga daghan pod nga nag-exist nga mga kaiglesyahan sa atong panahon. Ang importante nga masusi na to, no, base pod sa balaang kasulatan nga dili mahimong sukwahi ang dagan sa pagkinabuhi, dagan sa mga prinsipyo niini, mga kamatuoran nga gihuptan sa kamatuoran nga gihuptan sa atong Ginoong Hesukristo. Truth. Importante ang truth nga gikuptan mga higala igsoon. So dunay usa ka basahon nga akong basahon before ta mo adto budagan sa laing verse sa Bible. Nagingon dun hi sa Education page 268. Education by usa kini sa libro mga kaigsoonan nga giuluhan og Education page 268 nagingon. Very close and sacred is the relation between Christ and his church. Suod kayo ang relasyon tali kang Jesus Christ og sa iyang iglesia. Doon na ba'y suod kayo? Close connection or close relation. Nga naman, he the bridegroom and the church is the bride. Siya ang pamanhonon og ang iglesia mao ang pangasawon nun. He the head, siya ang ulo, and the church is the body. Connection with Christ then involves connection with his church. So mo ni atong gisaysay kaganiha nga kinhanglan gyud nga aduna tay napasakupan usab nga iglesia kon buot ta nga ma-connect nganha kang Jesus Christ. Nga naman suod kayo ngani konektado gyud kay siya ulo og ang lawas mao ang iglesia. Siya mao ang bana or pamanhonon, ang iglesia mao ang asawa or pangasawon nun. And husband and wife are two that that is made into one. Nahimo silang usa diha sa ilahang pag pagkahidugtong diha sa kaminyoon. So mo kanay relasyon nga gisaysay des bala ang kasulatan mahitungod mangigala sa kang Kristo og sa iglesia. Okay, now hinumduman nato sa kaagi ni Pablo, no? Saulo, sawa pa siya nahimong Pablo mangigala, ginganlan siya og Saulo. Si Saul, sawa pa siya nahimong Paul, mao ni ang pangalan. So sa Acts 9 verse 1, ato ni basahon ngadto sa 6, na dinhi ang kaagi ni Saulo, no? Si Pablo, wa pa na siya ni Pablo, Saulo pa ang pangalan. Mao ni ang kaagi mangigala nga dako kayo og kinibang makuha nato nga leksyon unsa ka importante ang pagpahisakop sa usa ka iglesia, usa ka church nga gituohan nato nga konektado kang Jesus Christ. Ang mao mga bersikulo nagingon, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went and to the high priest. So si Apostol Pablo or si Saulo pa siya ng panahona, mismo siya naninguha sa paglutos sa mga nagatuo kang Ginoong Hesukristo niining panahon. Miadto siya sa pinakataas si high priest para buot niya nga tagaan siya katungod nga muhimo niini, no? Tagaan siya ba og kamanduan, and desired of him letters to Damascus to the synagogues that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So mo ni gusto ni Apostol Pablo nga tagaan siya og letter nga maghatag kaniyag katungod nga mulutos bisan pa sa mga lalaki or babae sa mga sinaguga, sa mga simbahan, no? Sa mga nagatuo kang Kristo nining panahon na. So, manlulutos si Saulo, Pablo, no? Saulo pa yung pangalan. Og ang usa sa panghitabo mangigala nga dinhi nato masabtan, importante gyud ay nga mahisakop sa iglesia. Ngano man, sa iyahang pagpanaw, paglakaw, padulong dito sa Damascus, dunay nahitabo sa iyang kinabuhi. Verse 3 nagingon, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Dunay kahayag mahigala gikan sa langit nga nagpalibot nga kaniya. And he fell to the earth, natumba si Saulo, no, natumba siya. And heard a voice saying unto him, Saul, Saul, Saulo, Saulo, why persecutest thou me? Nganong imo kong ginalutos? Si Kristo ba ang gilutos ni Saulo nining panahon na? Dili. Kundili ang mga believers. No, hinumduman na to, nining panahon na magala, wala na si Ginoong Hesukristo. But, nadungog niya ang tingog, nga matod pa, nganong imo kong ginalutos? Subot pasabot, suod kaayo ang relasyon ni Kristo og sa iyang katawhan, sa iyang iglesia, ngano man. Kun imong lutuson, kun imong panamastamasan ang iyang katawhan, sama ra nga gihimo usab ni nimo kang Jesus Christ. Kay matod pa niya, why persecutest thou me? Nga nining panahon na ang gipersecute ni Saulo pa siya ang katawhan nga mga nituo kang Jesus Christ. So, versikulo 5. And he said, who art thou, Lord? No, who art thou, Lord? Kinsa ka man, Ginoo? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for me to kick against the pricks. Huh? It's hard for thee. No, lisod yod nga imong pakigbatukan, matod pa ni Ginoong Hesus. It's hard to kick against the pricks. O sa kinika idiomatic expression makiksunan nga but pasabot lisod ang imong ginahimo, dili ka makahimo ni ana. But pasabot panalipdan ni Ginoong Hesukristo ang iyang katawhan kung kini pagalutoson. tungod kay suod kaayo ang relasyon tali kang Kristo og sa iyahang katawhan. So, versikulo 6, nagingon din he, "And he trembling and astonished said," "And he trembling and astonished said," nagpangurog si Apostol, si Saulo nining panahon na mga igala, og nalisang siya, og ningon siya, "Lord, what will thou have me to do?" Unsa may but nimong akong himuon? Na-realize niya mga igala nga gamhanan gyud ni si Ginoong Hesukristo, nga naman sa kahayag nga iyahang nakita, natumba siya og wa na siya kakita, dili na siya makakita. He was blinded, mga igala, ni ining tungura. "And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do." Bumangon ka, lumakaw ka sa mao nga syudad, og igatudlo kanimo unsa ang imong paghimuon. Nganong wala man lang ni Ginoong Hesus gisulti gun sa iyang himuon? Nganong niingon pa man siya nga lakaw umadto kanining syudara, kay didto igatudlo kanimo ang imong himuon? Aduna kini dako kayo nga kahulugan higala gison. Pwede na nga si Jesus Christ mismo ang musulti ni Apostol Pablo unsa iyang Saulo pa man siya nini, no? Di pa siya si Apostol Pablo. Pwede nga si Jesus Christ mismo ang musulti nga ikaw himuon ko nga usa ka magwawali. Muadto ka nini mga dapit, magwali, bubuhat ka sa pagwali, pagbautismo. Pwede nga himuon ni Ginoong Hesukristo katong tanan. But nining panahon na duna na siya iglesia. And his church, ang church nga na-establish na Ginoong Hesukristo, nga matod pa niyo mo, "Kanimo Pedro, pagatukuron nining ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia." Duna na iglesia nga atong Ginoong Hesukristo nining panahon na. Nga buot niya nga moy muhimo sa maong katungod. Katungod sa pagpadala, katungod sa pagpadala og mga mensahero. Nga usa niini si Pablo, buot niya nga himuon. Direct ang calling ni Apostle Paul. But gihatag ni Ginoong Hesukristo ang katungod nga si Apostle Pablo mahigala mas mapadala, mahatagag instruction, but pasabot mapasakop si Apostle Pablo sa iglesia nga gitukod ni Jesus Christ. That's how important is the church. Ingana ka mahinungdanon gikinahanglan ang iglesia. No? Girespeto mismo ni Ginoong Hesukristo ang iglesia. How much more kita higala gisuon. No, balikon ko, pwede na nga si Jesus Christ nga maong nagtawag ni Saulo man siya, musugo niya, mupadala niya kung asa siya ipadala, ingon nga mahimong mensahero. But matod pa ni Ginoong Hesus, "Lumakaw ka nining mao nga syudad og didto igatudlo kanimo." Nganuman dunay plano ang Dios. No, dunay plano ang Dios mga kahigalaan nga manghitabo ni Saulo nining mao nga senaryo panghitabo may gala. No? So kung basaho na to ni og dugang, no? Hay balota nga dunay tao nga giandam ang Dios didto. No, si Nehemias migala. Ah, para di ta masayop atong basahon ang buhat Noibi. No, do na patay jutay nga panahon na bilin. Buhat kapitulo Noibi bersikulo nga dinhi ta sa bersikulo 7. Okay. "Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do." Okay, now Ananias may gala. So sa versikulo 11, versikulo 10, nagingon, "And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, or si Saulo, of Tarsus, for behold, he prayeth, and hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, and he might receive his sight. So sa lakdod nga pagkasulti, si Ananias may gala, mao ang giandam sa Dios tungod kay si Ananias niining panahon na duna na ni siya katungdanan sa iglesia, no? Usa na siya sa ordinahan sa iglesia nga maupod ang mag-ordain kang apostol Pablo igala igsoon. So gikinahanglan kaniadto ug bisan pa sa atong panahon karon mga higala og mga suking tigpaminaw. Now nini masabta na to nga ang iglesia adunay special authority nga gihatag ang Dios. Special authority gihatagan usab niya kinig kagahom nga muhimo sa buluhaton sa Dios. Ano man, wala na, dili na direct ang pagbuhat ni Ginoong Hesus, wala na siya nini nga kalibutan. So iya kinig gitugyan sa iglesia. So hangtod sa katapusan sa kapanahonan may gala. Kani kung tunan na tugdugang ang Ginoo magapreserbar sa iyang iglesia. Dili niya tugutan nga kini gani sa maong bersikulo nga atong gibasa kaniya, bisan pa ang ganghaan, no? Ang ganghaan sa Siol dili maka gunob, dili maka pakigbatok niini higala igsoon. Higala daghan pa ta og tun-anan, no? Padayon sa pagpakiguban kanato dinhi sa atong programa. Inyong madungog kini gikan sa Domingo ngadto sa Sabado, but pasabot daily mangigala ang programa sa Tingog sa Reformasyon. Nga inyong madungog matag alas 6 ngadto sa alas 7. Pinaagi usab sa atong mga kaubanan dinhi nga magadala nga na kaninyo og mga pagtuon gikan sa Balaang Kasulatan. Igala hinaot nga doon na kita'y nakutlo nga mga kahibalo ino na to pagtulunan mahitungod sa iglesia nga dili mawala ang iglesia. Doon na gyud iglesia, doon na gyud sa plano sa Dios nga mag-exist ang iglesia o church higala igsuon. Gikan kani anto hangtod sa atong panahon karon. Ayaw pag inusara, no, higala sa imong pagpangalagad. Ngano man diha sa iglesia adunay kitay mga gimbuhaton. Adunay parte. Diha sa lawas, dunay kamot, dunay tiil. Dunay pagtinabangay mahigala. Sa dihang masamad ang kamot, tabang tanan. No? Ang tiil mudagan, mulakaw dayon og asa sa dapit mukuha og tambal. Pigas kamot mukuha pod but pasabot dunay cooperation. Kung mag-inusara ta, kita-kita lang mahigala, doon nag-yud akong kalainan. So, din hinilang takotob usa, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. O sa buot mag-text sa atong programa, ang atong text line, abri kanunay, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mo tubag sa imuhang text messages kung aduna kay mga pangutana, whatever concern. Ipadangat sa maong text line, tagaan ang pagtagad higala. Hangtod sunod na itong panag-uban, ang Diyos magkapanalangin ng anak kanimo.
1: Kining huni ng inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Tinuon sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
2: Ang tingin sa
1: reformasyon. Gining at tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
2: Ang tingin sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong sasamang taknaw gistasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
4: Do you long for true rest? Rest is an essential need, and the Lord made sure that we would have one whole day to rest in His presence. Psalm 62 verse 5 demonstrates David's confidence in God to answer prayer. It says, yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. The Sabbath is a day to surrender our own agenda and enjoy the presence of God with other believers. This Sabbath, may you reassess your walk with God and realign your priorities according to His will. Happy Sabbath.
5: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.